lu mu neex neex baat booba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illallah. Amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum baat bi baatul la ilaha illallah dahwatul haqq wote bu tege ci dëgg wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illallah dahwatul haqq. Amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq. Amna ci waram xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa dëgër dara mënu ko dag boom gi dëgër digënté jaam bi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boom la ilaha illallah hurwatul usqa. Amna ñuko tuddé nonu. Amna ñu tuddé batul la ilaha illallah ci waram xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna samanul janna. Da nga bëgg ñëggu R plus 4 ci biir aljana R plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu na R plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko de R plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am R plus 4 aljana ñu waaw kan lan moy ñëggu aljana lo mëna jënd aljana ñu la samanul janna huwa la ilaha illallah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illallah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jend r plus 4 ci aljana ñeeb gi moy la ilaha illallah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla dumako fayé lu rafet gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolu nit mom baxona sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di way yalla yalla neena man kuma lebel ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebel dom adama diko jaarale ci nit lebel ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal doom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte waye boko defé ngir yalla mom doom adama mu fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama wa tasu dañ wax ni kalimatu la ilaha illallah kalimatu la ilaha illallah mina mun al ihsan fi dunya bo beugé ñek deug deug ci adina ñek al ihsan fi dunya mina mun moy la ilaha illallah waye kalimatu la ilaha illallah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illallah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yunus sallallahu alayhi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñikoy def di leen ñaawal ba di leen sayyite di leen ñaawal baat bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba am daanañ beru ku nekk diko defal sa bop waye danañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illallah asmu talqin fan la jogé wala ma tasawuf ñu ñi def seen talibi di len talqin talqin moy ñu jox la tur yalla salako répété ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jëlé ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci yonnante bi lañ ko jëlé ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni Tabarani indinako Imam Ahmad indinako Imam Ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom Imam Ahmad Anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam ñor xombu Imam Ahmad mom nga xamni moy serignu Ibn Taymiyyah ci al fiqh al islamiyyah moy serignam Ibn Taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wa abisti yi nga xamni dañuy contester
dajalo di wax la ilaha illallah. Ibnu Taymiyyah moy sen serign. Ibnu Taymiyyah momu Imam Ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya netlena ni jele nañ ci Tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim netle hadith bu muni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum khari ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqil bab yonent sallallahu alayhi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wassalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ñi talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tay ni yirmande yalla nga bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yaron sallallahu alaihi wasallam ni wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñu wax Saddad ibn Uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andano nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد يا ربي صدق ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونت صلى الله عليه وسلم ني يا سن بروم يا ما يوني ون غير بات بي اللهم إنك ba'astini bi hasil kalima ya ma yoni won ngir ma saxal bat bi ya ma yoni won ngir may répéter bat bi ya ma yoni won ngir may wax bat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jeme len ci wa wahatani alayha aljanna te kat ya ma digon ni bat bi ko koy wax aljana yi sumu ëlëk yowmal xiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu miad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya mako diwon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yonent ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yonent ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamne yeb sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yeb yu ñuy jëfëndiko le ci diine buñ ñuko bëgge dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a
hadith bi tektal la reference la luy wané la ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say khali sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ca démé da nga ca fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci téréem netti nako miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bi dal muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin asyuti da bokkon ci ñi nga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkelani fidaw ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defey den ci ni ngeen ko xame te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defon mom abdurrahman jalaluddin asyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal benn bis am benn xalel bu ndayam faatu ni diko yobbu diko denc ci armelia abdurrahman asyuti mi ngi ci bir mbolo mi wara robi soxna sosule soxna ci dom gi yalla dako téla defal kesfu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukki at ak juroom japp fukki ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu set set ni der yu ko mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha abdurrahman asyuti jalaluddin dal di tewlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daawu nit ki ngat la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadith bobu waye bu fekke ni hadith bi deug la yow sun borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bop sharax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom abdurrahman bi kaddom daano rek xale bi ni tekkare dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobba aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañoo am li ñu tuddé khalbu naqawa moy li ñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu le dunya motax luñu japp rek baye bo nga japp ci luñu japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamne bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netliko ay yoon ñu netliko ci ay yoon yu wute mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karamala wa ci xam ngeen ko rak la ci yoonentu bi alayhi salatu wassalam
sayyidna ali neena dama ñew bis malak yonent ali salatu wassalam fa khultu ya rasul allah dullani ala aqrabi turuq turuqul musila yow yonent sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turuqul musila ila allah tabaaraku wa ta'ala hasa wa jalla yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga orienter ma dama bëgg nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokkale ak sama borom direct connection direct lay am dullani ala aqrabi turuqul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola bëgg nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nekit lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolou nga may tektal pour ma meuna am connection sama digga sama borom direct dama bëgg mu don lu yomb bu mu jaxé man bëgguma lu jaxé dama bëgg mu don lu yomb ba nopi nek lo xamni ngeenel lay don fa yalla li yalla gëna bëgg lay don sayna ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu yonent sallallahu alayhi wasallam niko ya ali alayka bimu dawamati zikrullahi ngi waxe ci hadith la wa def ko ni ya aliyu karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullahi alayka bimu dawamati zikrullahi siran wa jahran yow sayyidna ali karamala wacha yow mi may laaj ma jox la lola connecter ak sa borom tabaarak wa ta'ala alayka bimudawamati dhikrillahi siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connection sa dig ak sa borom direct alayka bimudawamati dhikrillah nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bi mudawamati dhikrillah shiran wa jahran bula nexé nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bula nexé defal non shiran wa jahran bula nex nga diko wax ñeppi deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bula nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah shiran wa jahran ya ali karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna an-nas kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecter sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko deg mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagle ak bop lay doon personnellement sama jagle ak bop lay doon nga xamni momay connecter sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alin na nak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufi indi lu gën la ilaha illa allah man ak sama nat nga yonenti ken musufi wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musufi indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngén ni li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajalo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna
képp ku bëgg yërmande yàlla fexel ba looy def nga defee ko ca mbooloo ma aljamaatu rahma aljamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yàlla mu naa mu ne jaxasool ak mbooloo mi defee ko ci biir mbooloo mi moo xam lu mu mën a doon jaamu lu tax julli mennum yow julli ca mbooloo ëppe ko tuyaaba nga ne leen julli lu tax ñu ëppantee ci tuyaaba ci

alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni bëcëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mënta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax mënta wessu lolu ci dom ju bax ak bax mënta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih kune war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanalé way juuram rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonenti bi defa sitini al waladu salih kon lañ cey déggé moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanalé do ci jot moy dom ju baxul dom ji bax la yonent wax dom ji bax la yonent ni fum ñaanale ay wa juroom ñu jot ca dom ji bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wa juroom yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñu ko nga xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Moustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko Serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko Serigne Modou Mbaye Cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug Yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci Yalla ak yonentam Yalla na la Yalla wetti li te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawad inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisu ñu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg maniko wallahi wax nga deug ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxe kérok bañ jotaayo ni la bëgg te gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ni la bëgg te gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg nu ma de Serigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Serigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma de wallahi bëgguñu ma Serigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek de gaay yi bëgguñu ma de Serigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Serigne Touba lañ bëgg ci bopam tay na Serigne Touba ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man dañ mi ta fekk man dañ ja fekk mani baxuñ ci biir Serigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Serigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Serigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yinu xam ak yin xamul yépp tal ni leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal ni leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla képp mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ li ñi jox ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ko dul xalaat lula neex defal ko dul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dem setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tuumal ay gor di yek

yow yaa ngi aji Makka, ay sa employé li nga leen yoreel ci bor bo leen ko joxon ñom mën nañu dem fukki yoon Makka, ñom fukki yoon Makka fenn fu ne maye nga fa biye Makka wañu ko wadde aji wat Makka te sa bor yaa ngi ni gañi gañara sa employé feyo ci kenn kon aj Makka ak bokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu boobu ñu déllu si waat ci farata yi yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def farata aj ñeent rekk la ñeent yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin moom la si Ahmed Bamba tënk ci xasiidaam ga mu ne faraidul ajji ladayhim arbaun fa niyatul ula allaa maa yusrau suma tawaafa lil ifadati aadudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listamih bi arafa rabiatul arbai kun sa ma'rifa señ tuba neena aj Makka ñenti ponk yi dong la ñent yi rek la moy farata yi ba ci jëk moy an niya yene fofu it batay mu am njaxas gu fi am yene moy da yeugiss ko la taggu jëm Makka nan ma ngi dem penku ban penku xana li nga dekké Sénégal tax Makka fiété la penku am na ko xani Makka soowu la ko fiété deug la inna ma ahmalu binyati xeyna sa yene moy ma ngi aji Makka mom nga bëgg wax waye nak ñu ci bari leg xuma dal bëgg bañ kula xuma gemmi ñu lañ koy wax xuma nañ ko mëna waxe dal waye en tout cas bari na ci sénégalais ñu xani loolu lañ lay wax ma ngi dem penku dedet da nga nan ma ngi aji na sa lammi ñu wax ni ma ngi aji mu tabbi ci biir yene ji nga xam da nga bëgg aji waye ma ngi dem penku lañ wax nga gis ko xam da naan dama bëgg siyaara ji ren benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal dedet neel damay aji dama fas yene aji ren mu leer nañ niya ci la bok ci ponk yi la nga fas yene aji Makka bul wax maa ngi siyaara ji wo da ngay aji bul wax maa ngi dem penku demoo penku da ngay aji ndax am na koo xam ne li Makka féetewu ko penku soowu la ko féete neer damay aji fas naa yene aji ngir yàlla kooku mooy al awal ñaarelu faratay aj moy tawaful ifada bi ngay doga dem Makka bi ngay doga egg Makka lolou nga don def kok lañu tuddé tawaful khudum waye tawaful ifada moy suru tabaski bi nga xamni

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weer wu tedd wu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rab bi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit pert ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduu bëgg ko waxtaane muy mawduu boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf ko defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duuti ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junji na ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakil illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sullu maatin fil baxri lu diin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya boom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg ko xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu wa xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadra llahu la saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daawun laa dawa allahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne axakay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow man xiyaam mu dem sawariñ wax lasaa xam ngeen ni sawariñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi doonte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun baam di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci bir geej aw douse ñew war ci kawam wenen douse geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol da naka du gis loxo bi ndax am lendamaay wala fñay ni bëd du gis luko jégué wa ji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe dak ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tank ci alcorane ak sunna waye wa joju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñu a waaw lu tax nga ni ndax señ diou sang nga wax ko wala wa dekk sang nga wax ñuko wala wa riiw sang nga wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yu balé wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono mu nek bok na ci saabu bi fot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep la bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geej yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu muni dañuy dem ba seen xol dand muni xam nga luko dand muna muni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ñuy jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekk waye bokk na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu dafa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagatela non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena man la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena man xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lumi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy dolli ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa sax xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolub waajo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joye ka maye sa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba daanaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko net li cheikh mamadou len djub addagani diñu ko net li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañu yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wo mu leen di waxtana taxon na buñ fu massaane joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len rir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa wa la ilaha illa jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxono tuddu yalla di bakk yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
fisal yawm qad salima min kulli raynin wa birahmani qad alima aw wa birahmani qad alima muni man señ touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde raynu muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom junni nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi fi man li am solo fi fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim indale al khalb al mu'min sun tuwani yalla defal na ma al khalb sallim dañal ci man lepp liñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la yu nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci wey loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ho gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu resut ba jeex da ngay némi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay némi ko ci sa bop bëgg nelaw da ngay némi ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu ñu borom ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko ñoko fagu seen bop dara yebbu leen al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih doom adam bi waxtu amé al khalbu sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla doom adam bu xese egg ci al khalbu sallim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug muna ñi fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra Allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra Allah wajilat qulubuhum sem xol di teftefi muni rawati nak wa izatu lid alim ayatuhu sadu imanan muni rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lid alim ayatuhu muni sadu imanan muni sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugar muni way fo len fekk wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu non ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop moy leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneen ni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merci bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bi mo koy wax jang na ay alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu gudul diiné kon luy diiné waye nama yalla bal iliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekewuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun min yonnati bi sallallahu alaihi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep ken ci yeen ko gis mbir mu jagani muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëtt yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëtt yegul fepp yow nak sa bëtt ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax allatheena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasulana min fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yanantam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu ne waw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy ga ñooñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lo lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diiné du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom da len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wasana muhasil umma ad-dirham wad-dinar sallallahu alayhi wasallam yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna muné xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xiram muna muné moy khalis yonnati bi ko wax de sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet wi muna muné alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen

nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalom wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xamna ni limay xalat xamnako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yarra ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ne ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati Allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misbah wal misbah lutakh fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu melni bidiw bobu nga xamne dafa fekk ci lendum ak wax set leer nañ ni yañji ba pousse sax bu wadde nga far ko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la señ tu wax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajé wak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño mëna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajé wut ak mom bul fa nek di sonn di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom poussu ñu passu ñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yër téré gañi nga xamni ño doon pouss di pass nga yër ko te jëfé ko te maamu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf lolou la señtu ba wax señtu ba neena bo ñewé ci jamono fekk fi señ bo xani poussul passul muna muni demal ca le señ sa nga xani ño daan pousser ka pass lañ bindon nga yër ko boko yëré bu nopi nga fas ko yene appliquer jaar ci yoon te maamu in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasaqiyaru salaf bo ñewé jamono fekk fi señ bo xani day pousser ka pass muna muni yow pousse ko fe da jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yer ko parce que yene jeffe te moytu nak mandu wallahi serigne soso ba legi bo gisee yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom leen di rusé ba legi sun borom ga ñooñu lay rusé ke misli cheikh muntaka ke misli cheikh muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom khalbu set bo xamni ni shaytané mi gëna mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkon tane mënan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ñoo xamni yowmal khiyam buñu man yalla balal shaytané mu bal balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ bu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xani ñu jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mësa xam mukk luddul lu nit mëna mel bo len indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom néna ga ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set té lèr ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top dëgg té duñ ko moy mukk ñoñu réew mu ñu né ña fa nek luñu bon dana len musse jam bobé sun borom néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka li yuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom néna duma alak men rew duma alak ben dekk ñu né muni ak lu wa dekk ba bon luñu ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alag wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard nak ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci alquran yi ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf
ñom ñoy teggat ñu wa kaw suuf al muslimuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiyé ko teggat ko ci yoon baye ko mu dem ñoy ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ño té yalla alag wa rew ñoñ la wa société bi gëna doya dal ñoñ la wa société bi gëna doya dal waaw gis na ci yene lañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Al-Kokki Al-Alim Al-Allama Mufakir Fakirul Kabir aw Mufakirul Akbar Mustapha Diop Seigne Mustapha Diop Al-Kokki ci vidéo bi ñu ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wax dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñu ko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bima génné romb seigne basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu seigne touba diko jàngalé won ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen romb légui ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujje moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geej ga lolu xamal nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni koku way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt te sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé buxum aw junni wala aw ñaari junni buxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla
boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jinni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw li dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi mën dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxut deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni li nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yomb yi rek yu gratuite yi rek señ touba neena mourid bu nara yaqule moy mourid bo xane yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti asalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy teer bi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko yanu ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuq tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. نونو نيكو خامد. تجرم بين يويو. بونو بين نعو جامو جيكو. Bina biñ ko tege palasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defati nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seeni bakkan yalla ni len bis ni ki tay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def wo ma sax yefale de ño xamni ño ak yonentou be andone di xex la ño ak yonentou bi ño andone di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara
ñeneen ñi yàlla ni leen beneen cas bi yàlla ni leen yéen moom direct àjjana gërëm naa leen ngërëm loo xam ne nii ñàkk gërëm duutu ca topp. Loolu mooy al ikhlas bi maanaa xaswatu badrin dafa am ku ñuy wax Ousmane. Ousmane mi ngi ci biir xare bi di xeex ànd ak julit ñi di xeex, yonent di ko xool ba yàgg mu ne ku bëgg a gis koy dem safara xoolal Ousmane. Ah xam ngeen ko histoire bu waxtaane naa ko ba tàyyi fan la mujj. Moom Ousmane moomu mooy beleese wu na ñëw na mujj rey boppam, ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon hadis bu sii boobu ni doomu aadama dana ni ñokket jaar yoonu àjjana, jaar yoonu àjjana di waaxu di waaxu di daw di waaxu, nee na ba diggam ak àjjana sebre moo ci des. Sebre boo ko xamul mooy sa baaraamu dëy bii ak sa baaraamu digg bi nga xam ne moo topp ci baaraamu sànnikaay bi, boo ko talalee bam jeex loolu mooy sebre. Yonent sallallahu alayhi wa sallam ni diggam ak àjjana sebre ci dox, nga ne bu jéegoon benn jéego rek tabbi àjjana, mu ne waaye rek mu jëf jëfi waa sawara dal ni yel bending sawara wal iyaasu billah la qadarallah wala sabab. Mu ne léeg-léeg gis waa joo xam ne day dog yoonu sawara, ma ngay daw ma ngay gestu di daw di daw di daw di daw ba nga xam ni benn jéego rek bu ko jéegowoon ñëpp ndang sawara, waaye nag yàlla dajale ko tawfiixam mu jëf ci fi waa àjjana rek ñu tarset dem àjjana. Sidna Omar Diop wicc bopp ni ko kon yow ki yàlla yónni jëratul kenn di def dara, bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal xiyaame yàlla def lu ko neex. Mu ne ko déet Omar mbir mi di noonu de kulun mu yassiru li ma xuliqa la, mbir mi di loolu de Omar, def leen lu baax rek yàllaay jëfandikoo nu ko soobe def leen lu baax rek, ndax yàlla jàmm bu ne yombalal na la fa nga jëm. Kulun mu yassiru li ma xuliqa la. Alhasanul Basri ak ku ci mel ni Imamul Junaydi al Baghdadi, di mel ni Cheikh Ahmad Rafai, di mel ni Abdul Khadir al Jilani, Cheikh Abdul Khadir al Jilani ku ci mel ni Cheikh Abu Hassan Sasri, ku ci mel ni Abu Madyana al Khawsi, Muhyiddin Ibn Arabi, Jalaluddin al Rumi, Imam al Khasali ak al Hasan al Basri moom ma tudd gaañoo ñu le ila axiri ila axiri. Ñooñu ñooy ñi jëkk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi, maral leen ak seen borom, texeel leen texe goo xam ne nii texee di dul ca topp. Loolu di rogalaat bu dugg ci sunu réew mii di Sëñ Touba. Sëñ Touba it jóg dox doxin woo xam ne ci tasawuf ak leeral goo xam ne ba tey néew na ko ci def, ndax ulamaa tasawuf jëkk yële sax ñoom am na si ñoom ñoo xam ne nii dañ ñoo taqawoon rek jaamu seen borom, def li ñuy tuddee tawakul, bàyyi lépp jëm ci yàlla. Ñu leen yéen sax noonu ngeen di dox sax baax na, waaye nag bu fekkoon te ñëpp mel nañu yéen kon adduna bi day fayit, kon dara dootu fi nekk. Ñu ni kon lan mooy dëgg-dëgg tasawuf? Mu ni tasawuf daal mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla, mooy al amal wal ibada, wala boog al xidmatu wal ibada. Tasawuf dëgg-dëgg-dëgg mooy da ngay boole liggéey ak jaamu yàlla, waaye bu fekkee da ngaa féetewoo jaamu yàlla dong dong dong fas say loxo bu ñëpp meleen yow léegi addina bi ràpp, te suñu borom bëggul addina ràpp. Kon nitu tasawuf day boole liggéey ak jaamu yàlla. Loolu nag ñi ngi ko njëkk xamee ci Sëñ Touba pratique boobu le, ndax ulamaa tasawuf jëkk yi ñoom dañoo toppoon benn côté bi rek, mooy wakkilu ci seen borom rek, bàyyi ak seen borom ak seen bopp rek. Leen suñu borom wërsëgal baax na, waaye nag duñu faste xaaj ak morom ja, dañu ne dan na seen borom rek rabbi su jàlla. Sëñ Touba moom bi mu ñëwee mu ni déedéet dëgg-dëgg tasawuf mooy jàng ba xam, boo xamee ba nuppi nga jëfe li nga xam. Loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla. Mu ni wal aasilu suufi wa aamilun aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil radiallahu taala anhu. Wal aamilu suwa mu ni wal aasilu suufi wa aalimul amil bi ilmi xaqiqatan walam yamil. Loolu la Sëñ Touba nee na dëgg-dëgg suufiyànke, dëgg-dëgg nitu tasawuf mooy koo xam ne nii day xam xàmmee. Ginnaa bu mu xamee ba xàmmee ba nuppi nag mu fas yéene jëfalim xam lépp, waaye xam ba xam jeex ba nuppi ñëw corosé le bras li nga xam fasoo ci yéene jëfe dara. Yow daal yaa ngi toog ci sa ruq rek, bu dir yaa ngi koy woote confiance nga dem wuyu ji leen. Boo leen wuyu jee ñu nga xeesal ba weex, meesu bay bañ, nga xam ne xamee woo leen ak madame Bous, ñoom madame Bous ñoo niroo arfan bi arfi. Ah nga toog ci béréb boobu baas boobu yi waroon a tàmbalee ci nit wala sax plateau télévision bi
plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ñu ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay señ mar antosali neenako togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do ko wax mam jaara mu xar gal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo genné ci mbéd mi dajé ak amna fawa di wélé boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ten musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni dede tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni dede ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wamat dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wolé ko ñu yeggalé ñi seus ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna mune xam ngeen lutax yalla am way ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yonim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentou neena man lolo taxone ma ñew nga gis to xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ña do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat neena ñuy wa daayira makarim al akhlaq mané tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yeb bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب القرآن والحكمة إن كان من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة
bima yalla di yoni dax ma yoni ci ño xamne ñu électeral lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réeroon xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu bim ne minhum rabbin bi askari wa halati minhum raqin bi alin wa ada abadan minhum rabbin muraqin bil isarat lolou moy li yant sallallahu alayhi wasallam wax ni inma buistu li utamma makarim akhlaq waya moy al qur'an wax ni wala si ba'as bi ummiyana rasulun minhum yadlu alim ayati wa yushakkimu al min kitab al hikma lolou mom la seigne touba di djundiat ci tokal bu kaw muni serigne si ñetti category lañ ñetti category lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti category la te ma djundju ko legi serigne si seigne touba ni ñetti category rek lañ umtum ñentel mune amna ci category bo xamni nimi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggale lam tulahi muslim joji mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal man ta'allaqa biaksihi infasal en tibara di lanu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mune amuni ken mun la tay yegg ni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique maamu da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobb la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggéeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kirikoro déggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggey muy nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci so mi nan rek sa affaire bax
demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire baax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dootu xonk abadan sa beut dootu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis kwé di nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dootu xonk moy da fekkone beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne saliou mi la bekk di mu ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah wone allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak yek fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fek nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diip ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dé fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isara ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xam dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilaakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay saafara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la doto texel di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci ngir habbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek
tuddu yalla teela mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joge ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinj la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mesna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bimmako waxe bu nepp ak xal bimmako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi muni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ muñ ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo mangi andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo yaram bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi delusé da wi ci bob bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki ñu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal kal nako yalla doli njéggal doli ko yërmëli Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar kon Serigne Sangok Serigne Modou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtan wi nam ko diko jambat jamu ni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamono yeen ab Serigne Daara mom lu daara ji jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay Serigne Modou ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len mëna te xajjalé tay da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay te danaka do ci man dara do man tusu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari ni ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ngi diko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala
fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ngeen ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ila ta'ala alkarim insha allah ta'ala benen bi ci dess fi may teje rek may jexale señ mudu moy mbirum falastine ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balame wat nama lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban israël dañuy nit ñoo xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal leen tilanga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat leen delo leen seen xel ci seen borom fatlikul leen seen borom lim leen defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na leen ko yamutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye alquran wax ñi bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahima fam jitto yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahima ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nungu won ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci kaw suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari ab ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba accé ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhum habil so také cheikhum habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhum habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd muni ko dedet
mu ne kon nak legui dem len yalla atulen mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga manangul sama ki bu féké awuma dëgg legui mini boba ki nga xamni moy Khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy Khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom la jox ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu war ray ismaeil xar momi lañu dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna Khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi fréram bi nga xamné mo nara tak cheikham bi dakoy massacré daf koy ray bi ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju ji niko muy Khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la warna deltu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré Khabil mi dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soule ab ñew gis nga nonu nga xamné Khabil momi ray Khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam Khabil ñang ko donné ci sen mam Khabil té ni ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs lu ko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal Khabil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ño représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi Khabil mi ma wax légui atender oxystifam banéxu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf Khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atam nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ño fi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam Khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam Khabil légui nak buñu rayé Khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat yeneen dom au lieu que mu xéxaat dedet benn dom la jëm la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko Sihsa xam ngeen Sihsa limuy tek ci loxo ki loxo liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya loxo yunani ak loxo ibre yépp li nga xamni mom lay tekki mom Sihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla moy Sihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wutalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax Sihsa ñew na tolanti Khabil ma ñu rayon legi yon ci yalla Sihsa momi nak mom mo representer diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerer moy diiné
al yahudiya dañu exacerber bamu upp dina al masiha ñomit nak dafa xawa wayef negatif bamu upp ndax bu fekente ni yonti yalla isa waxe ci sari'am bi yonti yalla ki isa dali yow señ modou mbey cham bo dajek mor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbati sa loxum cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow mudu mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor xujje wala ibrasil la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay juñu wax Amérique djuko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yew jël seen bop djebal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqaar la muy tuuti ak COVID-19 bi ñu nekk ak ni mu mittee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji xam ngeen ni wax naa ni dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko te ñii may wax de kenn ku ci doomam ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doomam ne ci daara ji amu ci daanaka mën nga wax sax ni siñu doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba lañuy wari kenn ku nekk di indil doom ay yéere daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doomam ne ci daara ji amu ci kon nag wax dëgg amel nañ leen cant amal leen njukkal ah ñi fi seen doom nekki te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn la ku ci mel ni sëriñ Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax ñu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowe woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique di sidd ila axrihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpalewu leen xam na ñoom soxna Daba Diom ñoom Mame Boussa Ñass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mohamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kossofal Kasaalika naka noonu la ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko ciy dugal noonu rek ngir barkeeloo ko am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee
bo demé sax djémuñu ma xam yalla lañuy défar rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koori biñu né wéru feñ né ba biñu naan suba la koori té lu gatt

yashkuri nas la yashkuri la dul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu xadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gërem leen ci ak ku ci melni señ demba faal momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom ngi ci daara ji waye nak loolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la bi ne ganaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar ñu waré bu mujj ma décidé ni kon dal baye boma dem jënd xar ndax ganar amul te xari cher nañ bima woyé jaay katu xar bi baniko top tol mum xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul moti dama jëri ko ma wowat ki ma warane wu xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitou jall ni te kat ma ko nan lebal mujjima na ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolou gën xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mom bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbakk xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj ta ba sonu gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekkay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone bu mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wu sax waye nak bama nekké ci rewma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daari Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fuñ wax kër ma faal Fatina Touba waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal kenen dëgg la nak do nga forcer ci ma tuddu ko waye fu tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limi don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox nima mako tambalé ak kon nak ñing koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla dama wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam man de di nga xaddi tax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqna wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jere ngeen jëf di leen balu aq di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jota yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براه. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتي راديو خسيد أون لاين delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñent wax ku joté
1: moy ñaka xet say mbokk
0: Sénégal
1: suñu bo xamné nit ku ne mën na ñett mbokkam way mën na ñett ku ne mën na ëpp ay mbokkam way mën na ëpp lay mbokkam way mën leen ëpp mën na gën
0: di len jéglu dimanche bi wésu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adama rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wésu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonnabi sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min ar-rahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi dana ñu xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine dana ñu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe yi day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkon tane ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na ni manifester gu ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonntu yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak diddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla fami la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla señ touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt ben beyit bu gatt ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan siñu ragal yalla mandargam ragal yalla tiketu ragal yalla muni du dara lul bayilu arab ko sen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billahi tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase señ touba neena boy wër ko ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom señ touba ni addiye boko day jox boko day joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rafet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barkel fofa mom tere bi da barkel fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barkel bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jort nay dal defé nay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fuko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fuko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tire bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofa muni kon nak top len ko top len li tire bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am muni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko Seigne Touba xé wala maaw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i an imtisalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñu ne ragal yalla du lenn luddul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu piri moko mané piri muna amni piri mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindon don ko bindal men mbokk Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu bammel mune aha kay ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la ragaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mune la dama ragal mbugulum bammel ko ci dajel mune la dama ragal am nattu dama ragal mbamum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp luum yaakar ni bu ko defé kenn du ko mbamb mang koy def budé ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbamb Seigne Touba ne way man lima jaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mun way lima ci jaxal and ak lol lepp wajjo jël wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lol lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax muni la khawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena nakale nit di manam ragal mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisul la'in mune comme ni nga xamé ni mom seigne touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jorté ni ñom ñepp dañoo jorté ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé ba ni kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu bax it non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xeyam de day positionné wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delusi neena buñu andé ñom bax ba delusi wat ba ni kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisul la'in iblis leen war iblis leen trahir iblis da leen war ñu ni ko lu tax nga wax loolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabr wa dayqihi wa adhabi an-nar wa fitnatiha wa 'alami al-maut wa dhakarati ma al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man maangi ni di jakarlo ñom man seigne touba taraba aduhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay muni way gis nga and ak lol lepp waxam ji mun la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde muni and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def te neena ka da bëgg mucc ci yépp neena bëgg na mucc ci mbugalum bammel neena bëgg na mucc ci xatuk bammel neena bëgg na mucc ci mbugalum safara neena bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam neena bëgg na mucc ci mititu ndé seigne touba neena way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mune xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci ponkali bakari sembu ci ba toy ini ko seigne touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seigne mune kan nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasratil fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent kan nasri ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen joxane ab jambour la ci yow nga xol ko ba seppili ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb am nga lolou gaay yi difu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag ma ni seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakar yi gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahaw di neena bo gisee xol lo wër te xol haram muna mané sa bo xolé lo wurtu xol yalla dala ci natou mun ndax légui genn wall gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara té légui bi nga gisé li ci kaw té giso li ci bir légui nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallah wala saban jabari jambur ab jambur ciala ya mana katchi nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen dina am dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen rombu la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen dala rombu di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni tuccet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ñoo bandone seen sey rawatene budé europe goraleen ko yobbe gor goraleen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fek ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni da nga la lo sa nday jor bi ki gis soxna fi ci Senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di ñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñëw wala histoire am yow dayri ba dara yobbu la fa luddul sétantal soxna yi jambur yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayri de bayyi dayri ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratugo de jeeratugo amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xannum yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex tey tax ko ñibbi ci ma nga ci rew ma bim tassé ñibbi ci wul ma nga tok ci rew ma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lol dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leele yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñetti sey ba ñent sey ba juroomi sey lol taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du morom jigen ji xeyna leele nak mu nek morom jigen ji wala jikoy jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ji nek ci boomam nga nan ko takal ma tasal ma tak la la hawla wala quwwata ya no wax ju bon la wax ci ban mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ca tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundugu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tamaru bu nepp ni goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jeurut ciap ciapal dem magal keur seigne ba ak magal diw sangam lañuy sante keur seigne ba wala mom lañuy magal keur seigne ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopp ñew tok ci wetu mudu mbey jam té muy sa borom keur lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la seigne mudu mbey jam di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nepp tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lol la lay wax néna wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu doon ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu doon diplôme dañ ko nan wal kazib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kazib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamélé wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewa neex ñam jakar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nip sa ko ñum legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nip sa motax ñuy ko ñam jakar lo xamni jeewa neex wal qiba jeew ci ponkali bakari la bokku legi réseaux sociaux yi moy jeewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko seigne touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolu mbamel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux yi TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ Abdullahi waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ wax ji lay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vie yoy min lay abordel khalis alal legi nekato Abdullahi waye Abdul Mal moy jaamum alal legi yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am xaliss ngani ko adjar nako di la waye mbugo lu mbamelang fi ngani wax dafa graw na graw buma diye rek gay jangal ma ay ikhlas buma diye rek gay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala lak hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'an nas yaf'alunahu setet cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal mali muné fa in qulta lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tié ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga neex mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami'an nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni wa kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te bu len fi ci adina buñ ko day def nga andak ñom nga nango andak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba neena li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggu nit yow bu mu tax nga def ko yow bum tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te doko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagaleen ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla ah fa in qult lahu hadha haram qala lak hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la li kat kenn mënu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé yi ñu def li def le mëna ndi lima ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xeb ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xeb ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xeb yeen ngeen koy xeb benn bis rek yaang koy xeb waye yalla mom xebuko yalla xebuko yalla xebuko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bude sama ciobare bop rek duma dem mune waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok علامة الخوف من الرحمن tarkul ma harimi bila tawal lol la señ tuba neena mandar gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla te rek fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tusku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayyi lu haram ngir sama jëm ñi bayyi lu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ragal yalla yanabi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar ba ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yanabi sallallahu alaihi wasallam ni ko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci def na nga baye len ak seen borom diwangi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba mu ko ne action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jef ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gemu ci dara yalla sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis ta xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandargay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambalé ci sabru asabru dess nga nit ko meuna résister moy nit ko meuna muñ ko meuna muñ foko fek rek mandargam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jom bu mbaamuy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh yamona dab leen nga muñ rek budé gor ga sérena sentiram di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen bëgge am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wasabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ tay mo wax li nu ngeen def ñu ne ko lan la mu ne ya ayu lisina amanu astainu bisabri wassalat inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wassalat force bi leen di may ngeen mëna muñ na mu ne jox leen yalla lim mom wassalat joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek muna muni man yalla foma fek ma nga en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma nga ci seen bir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma nga and ak yonent yi ma nga and ak wali yi ma nga and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu mu wax ma nga and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango muñ inna la amaha sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujje la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba am ño xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction wu muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pex mu ñoo de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi mu ñoo yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni mu ñoo de da nga amul pexé donc da amul pexé way mu ñoo serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ta yalla nonu lay jëfëlante ak jaamum sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuyaaba yi muñ ba nuppi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len deug Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga lu def muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force meuna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna la ma sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at-taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at-taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران ننا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم ننا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك داني رافتال فولين فك رك داني رافتال سن بروم ننا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا غوب مون خمغا لوما لين دي فاي اجر عظيم يول بو امول ليميت virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali salatu wassalam di laj yonent bi ali salatu wassalam lan moy deug deug gi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolu ihsan loy def na yalla tax loy def manam na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dañe bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yemtele muni na yalla tax de bo beug yam tuyaba waye bis bo ne bu won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu jog taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yag gu ñettel du yag neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratullahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi-siddiq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wal lisina ja'u bi-siddiq wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun sun borom day tagaw gay wal lisina ja'u bi-siddiq wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yanantu bi sallallahu alayhi wasallam aya ba wa lasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bihi waaw wa lasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun ngo wa lasina jaa mu koy jawale wa lasina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni wa lasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi sun baram ni ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deuguliñ yamuñu ci seen deugu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla Muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mané as-sidqu min at-taqwa as-sidqu min at-taqwa ragal yalla dafa bok moy deug sincérité sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaqa bi ulaika humul muttaqun al-qur'an la ulaika humul muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan wa lesina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wa jumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña ci ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deggu ñi ta deggal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin and li de ñi deggu te deggal ñi deggu te deggal na dafa jafé ma ngi koy faral di wax damay faral degg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum señ Mudu Amin Tafal radiyallahu ta'ala anhu señ Mudu Amin Tafal dana ko fekk Madina Fall di andak sama wajur señ Mustafa Fall mum damay degg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane nang koy rebb yonent ko wax de ali salatu wasalam ruba qari alcorane walcorane yalanahu bari nakoy jang alcorane ku nam su bofun mala yow yaangi jang alcorane neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alcorane bu nopi dem tal sa tiktok sa la nday ñep ana sax lu bax de alcorane lo la wax di waqulu linnas husna alcorane ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alcorane ng lay saga boko yegge boko yegut motax señ Mustafa Mbar ni wax deug yomb na waye jëf ko jafé gis nga waji bimu jangal alcorane bu nak bu fekkone day jëf deug bu nopé da nan alcorane de terrain ma wunni sutereus gor alcorane terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci mbiram mi sama yoniku ci wa khulul lina husna lol la alcorane waxone nga jang ko bu nopé nak yow def contraire bi kon alcorane ng lay rebb li yonent waxon ni ruba qal alcorane walcorane yalanahu bari nako jang alcorane ng koy saga alcorane ng koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alcorane baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innama alkhamru wal maisir fokay bayyi baqra bu minal jinati wanas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ni bu nupi mom lay jëk na subhanallah kon lolu señ Mustafa Mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtada mom señ touba bam ma wolo tema ko ni indi nga nak mbir muna amale ko man buma yegge daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muni ma ha mané ko lukoy jaxase mané dama fassul yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di teralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mu fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ñu ma waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiruma ci jaara yow ya tok legi ci conférence bi warnu ba ñi mbëk miri ci jox loxo jigen jullu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posé du DC ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana li ñu doon waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melon khadija ni la melon dawul xéssal dawul mesu li parti ni ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu doon war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay cëddo do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ mustafa mbar lim wax deug la de wax deug mom yomb na waye boole ci jëf deug jaxé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ndariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko le re ci ragal yalla la bok la bok ci mandar gay ragal yalla sam ko le re fo gis nit ku fonk ko le re rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun borom ene ma misal la ñinga xamni dañu ragal yalla mu na mu ni fo leen fekk dañuy matal ko leere fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wolere wa awfa bil ahdi inna al ahda kana mas'ula aya bobu la masih murtada jik wax kera ba ma wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi inna al ahda kana mas'ula ñu nek wa mbakki sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njigal ñom ñaar ñep ñanga bar sax dina liñ fekki ñom ñaar ñep ñanga bar sax yalla nako yalla do li njigal ñom ñaar ñep Cheikh Murtada waxon nama aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar ngay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabr waye asabr xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natto bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali salatu wasalam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom dama muñ lo lim dul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggin ya waxu dem bako fa

yoy waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam astabru inda saddamatil ula munji yalla di nangu moy test du jekk je fimne mom muñato nga ñak pexe dong way muñato astabru inda saddamatil ula muñ ci test du jekk je la muñ ci test du jekk je la yow ak sa borom keur da ngeena am ay jafé jafé da ngeena may jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer doto ko mëna dabatal doto ko mëna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer ndax bal la dem na mëna to ci dara même bu digënté bi défaro waati la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañ wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma hasabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbiru mu digeenti goor ak jigen probleme yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati na nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi Sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudé xuma xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joggé Sénégal ñi ni ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedé di nga nelaw question bobu rek la lay laaj goor gi la gissone beug la jele la Senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu genné la appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedé di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tedde duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeewit yaak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra ngéné ko won ngagn bayi ko ko njabot té ya ko ni won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fasso ci yéné def dara ba un jour viendra nga xey ni ko won jëg yeewit kenn gënul la goré di nga abandoné ko dem kenn gënul la goré di asabru minal bala minu taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islahu bayna

الإصلاح بين الناس من التقوى. موي دفر ديجنت ياقوي تي راغال يالا لا بوك دفر ديجنت ياقوي تي راغال يالا لا بوك بما دان ديف كونفرنس بيتيم ريو دانا لين كو فار دي واخ ني كير سيغن توبا يي نيك بيتيم ريو بو سوي وون رولام بو سوي وون رولام دانك بيتيم ريو دو فا ديغ سيي بو تاس كير سيغن توبا يي نيك بيتيم ريو بو سوي وون سين رول بيتيم ريو دو فا ديغ جيكر جي بوتي جبار مبا جبار جي باندوني جيكر نخ لوتاخ الاسلام بين الناس سخنا سا داما مسا وو نينا ما dama porté won plante sama jëkkeur war ko yobbu tribunal néna ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax maam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kéro ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaaranum def da dem armoal sibatan wala armoal vibatan mom la yak djel serie eumb tek ca kaw lal ba tojote armoal ba toge ko gatt bi muni bako degge la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jari def lu bax li do nga lay jari sok jeufleunte asgor rek diga xamni asgor nga jeufleunteel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi nek bitim rew buñ seewen sen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew sen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera waron na mëna ñak seen say tuwa bi diko tass ci lu ken xamul sedele dom yi yaw am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolou moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe danu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours gi 10 jours dom jo xamne da waram sa bu dawe danu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours rek 10 jours ngeen nangu ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen kirtil waye seen diiné man jaral na mo muñ ba dé bu doon réew mu melni Sénégal nga xamni nday jéek bay bi buñ taggo yi tamit té xam diiné du jéxital ci seeni doom parce que kenn ku né ka nga yor dang ko yar ni nga ko wara yaré doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew youtube bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma waye keur seigne touba rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoko warana créer fofu ben commission bo xamni dara du ligéem lul al islah bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek moy ligéem ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mum al islah bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqullaha wa aslihu sata baynikum wa taqullaha wa aslihu sata baynikum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokk na ci mandargam ragal yalla asqawat السقاوة علامة من علامات التقوى تبع من درغلا غيسغا اب تاب دغ دغ دغ دغ بو يوت كو راغال يالا جابال تبع موي كان نيت كو تبع موي كان موي كو خامني داي جوخ علالم كيم كو ورا جوخ لاكاي جوخ فام كو ورا جوخ لاكاي جوخ تي بوكاي جوخ يالا تاخ لول موي اب تاب ba amni lo xamne du tabde xam nga lum don alko lol du tab lan moy tabe
mo yalla denk na la wërseuk nga gis iliman jo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitra jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julé ji ko tabé ngop waye yow dal bala nga mëna tabé yo lol le mbadan tan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sa tab fofu rek lay fegne moy batare batare yow dal sa tab xam nga fan lay fegne moy bila waji ne ñaari beuy ci khasside seigne touba boko jange dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kèn du ko yek mba ku ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci mbass bi ni la big gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom batay khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan seigne touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu xeexal la nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonentu tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew toubay ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am niñ daan defere nit waye yenn wax yi tabe tabe tab go xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaqu oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko def borom xam xam yi doye di yusufey yak no yalla bal jankati khasside yi doye yusufey yak fofu la ñi di jëm ndax ñom almalo len itel alal len itel alal waye mu wuur len tay gamu ga daari mustafa mbaysam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbaysam amul 10 meter met mbasse yi mu joxe ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxe 10 meter nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbaysam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamni bo camera ba nuppi man yu balé 10 metri metri mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ña fa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga war na samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ni ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla tag ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa Ali sallatu salam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandargam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa
waye mu ci wa sadaqa bil usna da gemni da gemni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gemni yowmal khiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gemni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu mu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gemni yalla dana ko fay aljana abou bakkar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gemni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee abou bakkar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax nima ko waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn du ko wax wala ku ko wax ya ko ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru asaru lolou du tabe de lolou asaru la asaru la atok ci bas bi dir yanki weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ci ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu gëdd posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dedet joxu la ko ci turu muhammad de joxu la wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey nena yaay waxtane sir sira yent yalla muhammad te sira yi kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñuy jaar dir yanke yi xam nañ ko ñom fiñ leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata wal mustawsilata la ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ko ca manam mu ni auto bo dugg yalla na nga accident so di yalla na nga dem safara la ana allahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen bal ma ak sun bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni deewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddina ko luy yok mes tuddina ko ñu bax lañ dé sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni suñu bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ño tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox suñu gaay yi dima rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërse yalla xamna ko tira nga ñene man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam biñ ko bayyi mukk di mom biñ ko bayyi de wa na ma ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg Seyd Touba yalla xamna ko luñ am att nañ ko jox Seyd Touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit tubab mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko yalla xamna ko kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci posette bi lepp jox la wala li ci poste bi lepp jox la te bu génné wayan ko lum délo kërëm wayan wa seigne bi xam nga lol bu andone ak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan
kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe tabe tabe fimne ñom rek ngay gis ñom ñom ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxe kesse buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolama gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top li la yalla digal ay wajile ken du la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man ragam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne moudou tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu tak santé da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la mëna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yu wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu alkhawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bu nu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jangé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jéggal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jéggal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jéggal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ni Hassan la ñi ni Husseinu waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bimu bindu mom la tuddé sen émission bi may def moy Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp japp mu gën di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recc dal Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite wan ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin
jaamam bi daf ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alcorane muniko yeen jaam la muniko wal kazim min al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazim min al qais dañuy tok rek japp seen jaamru wan seen mer muniko kasam tu xey si wan na mer mi mala méré won muniko way nak jaam ñooñu amna ñeneen jaam yu yalla tag muniko ñoo ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wonné seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonné meram waye dencel la ko nak yowmal khiyam nak balu la de wonné na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muniko ñi nak yalla da leena tag ñoom wala afina andi nas buñ wonné mer mi ba noppi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas muniko afawtu an bis ni ko tay budé lol rek bal na la nekatu sa jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla la bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisa yu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu waat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ci ka waxon loola teral ko niko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñi nangu ba xamni sa julli gi nangul ngir ma mëna aha xolal loolu mom yëmul ci bal waaji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waaji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala afina anni nas waaw al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni leen li ngeen ma japp señ fallo ko bu wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reey luñuy téré mu wooralé ni mom da koy mom momé nga ko momalé da koy téré mom motax suñ mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté njabooti légui ak ñoo wuté njabooti légui njabooti legi mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu bal waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du murid ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fofu xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fofu señ fallo ko mo ba bañ dawalé seen auto ba ñew ci Seigne Fallou and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaagu mu ni yaagu mu ay ku ko defoon ñama xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye Seigne Fallou ni may wax na dëgg dé mako mum dé mako mum ñu na amuni waaw mako mum tégal leen mako fi té dem ah gaay tek fa loola bëgg fa yu balé waji muñ dé balen fi waji tamit ñu tek fa waje tek fa lola dem seen yoon seen fal ni ko waye waye li lu lo ci xir waye mu ne ko mbacke tiit rek ak jaxlé tiit rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma meuna tiit waaw bo liggey bu ko defati waye bu liggey bu ko defati demal waye liggey tay terlo tani ciowu ci yoonu rek waje bu mu fa joge la gëna jup kay leen ni jup bu mu fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais seigne fall wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taqiwu ci lalu ci waye wal afina anin nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko
xam nga ni gaay def ñu lubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gannaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom seigne fall ni ko lu waye lu lo xewon tu seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël loola lakalu kon nak mu ngo wal afina anni nas wal afina anni nas seigne modou yalla nañ yalla sutural te defal nañ dimbal ak yermande defal nañ al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yenenta sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma gatalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fass yene jëfé liñu yalla sant suñu kemt lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak wa taala naani émission bo xamni légui mu jagelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax te lañuy wax duñ ca delu ci répétition ya bari wul wala tem buñ waxtane tay bo ligé buñ ko waxtane won la nga naan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul sun borom la ak yaatoom ak yermandeem ñu koy faral di waxe buma don def émission jinni bi at man na luma wax duma ca delu tem yi man naño don ben waye dana la ci wax lo xamutun ci bele wala lu ci nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifay bari la lañu yarangal ma lan motax nga bayyi émission yi nga dan def ci radio sénégal yi ñu yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolou tax nit ñi mom ragalantay gennaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawatina jamono bi nga xamni jumtuka yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nupi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ko andu te yow baxul man di andu ma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géew politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo aw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ké waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin khubilta sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumal khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yaw señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musuko wax Seigne Touba musta wax fenn ni sama khasside yi ño fa waxa julle koor
amul fuñ ko massa wax ah duma mo bind khasside yi te mo dakhono julli mom mo bind khasside yi te mo dakhono julli way julli ni seigne touba amul fodul jaar lu seigne touba julli na fa ah bu khasside yi gënon julle koor du bayyi julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo dakhono wor mom seigne touba bu fekke khasside ye gën wor mo dakhono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciunkoru fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dugg mukk daru muxti ba genn ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fassante ko leere ba tay maneko bu mo fi jaarut bu may dem suma wagn ko dina fi jaar ben bis jaar na fa ma poser ko question niko waaw man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbootum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni cial ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ande de lu am solo el nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ni ko filil nañ ko lim wax seigne touba dañi yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da teud ba guddi jawfu layli wa tahajjat minna layli fa tahajjat bihi nafilatan laka hafa an yahthaka maqaman ma'muda muniko waji teud ba guddi ni nelaw nexe mu wiq mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khasside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki teug ba guddi xelam dem ci yalla mu wiq mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ko jang sama khasside gi te kat attention nagn dem ci khasside gi est ce khasside yep le seigne touba wax sax ndax xolal ni jang ndax wax xam nañ ni daf ni hadha al yawmi la wax min hadha al yawmi dako ma'rifal min hadha al yawmi khasside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy khasside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax bobu la ndax geneen khasside la waye min hadha al yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hadha al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence door gaay rek ay beuy yo xamni dang ko ramasser lepp tek ñi wayefal jaamu yalla gep tal tek seenu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisima jangale len nangami nuru daray ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan latun xumulum doon jangati ci man dal bëgg ma ray kaami dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba fa wa mu jina ba serigne ba bama demé munama ñi turu yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbaa lum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméré nuru daaré ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani seigne touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddi xelam dem ci yow mu wiq mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tiyaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama waye niwul mo gën julli de waxuko seigne touba deg na arab
newul wajjal kitabiya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasida nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasida te yalla dong tax bim koy jang momit nang ko defal tuyaabo ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man Mustapha Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna ko ci Ahmadou Bamba wala ma waxon waji niko gëm gima gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek da dedet dama xam kuy ci Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yawmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yawmal khiyam malaka dong la yalla may muni jaw taxaw di sabbal yalla ba yawmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba muni mustapha jere jeuf ni la bako waxe mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñogi ndokel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlere daara ji ñom soxna Deyna Bassar ak ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo naka non ñom seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey seigne Modou Biey ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbaye Cham momule ñom ñep rek ak seigne Mam Thier ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairu jazaihi

ngërëm sant dana fexé ba sa ben jam dula sant mom lañu alquran di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante muné ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi na fi ngir rek bëgg maggal kat yi décourager ba baña maggal ci ikhwanu shaytan lañ ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du maggal di sante yalla wutona ay ndawam nak tek len ci réseaux sociaux yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonent mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu aktharuhum sakirin dana len dikke point bu ne dana len dikke wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone vidéo bu négatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolu dana ko def iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolu ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé ba ñi upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñeneen ñafa nekk te jotu ñoo ñew di sante la yalla Seigne Touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li ëpp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggéeyal yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi ëpp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañe dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñeppi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mourid bu dund ba dé du sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mourid bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom neena len man Seigne Touba bima setantale lima ko gemé wallahi du sante wi wallahi du sante wi ndax sante wi yag na fi te tekiwul dara nama yalla bal lima gemé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamne ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ da sax doon nit yalla shaytané jekul leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nek nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani ku dul yonent bi do Seigne Touba laani do Seigne Touba laani bur ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rit ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ñoo yare passeport diplomatique ak cey bi magal mune lepp man nako am tuduma jaxassok bur lool lepp man nako am tuduma jaxassok bur ñu ne ko nokay amé mune buru buri lay waxal
guru.

uur yi koy joxe allahu jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwab as-salatini ta'usu jawa'is tukhni kull ma'ini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal nit ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku seigne touba ne man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pire lay nan soow pire lay nan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba muno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku cheikhoun bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xet li wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewali yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug deug deug deug deug moy seigne touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewalena len xewal gu magga mag ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay don événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom waxnu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مديالو واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo se manam mu nek numu nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exa manam dedet échantillon waaw kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax niko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrair min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li al ummi ibrahim ab santa kon lawon
ibrahim dawul sak jeuf ab santa kon la won sakiran li an ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko wa ibrahim nek santa kon rek neena ba lola amé rek ittabahu matan ko nak legi def ko mu nek na mo seut matan ko def ko mu nek essentio gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jele def ko mu nek essentio mbollem lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljana ëlëk mu nek sa essentio mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti tuti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratul mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sidi alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wo nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienter tek ko ci jalayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adinam ma defar adinam wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adinam jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adinam ma defar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi uppon alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina faciliter ci mom nim faciliter ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xayna no waxtane ko yalla neena ma faciliter adina ibrahima fan la sukandiko ba faciliter ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innahu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotul essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek essentiel monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ñi ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wacc di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvri yi ngay liggey lo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray pemé sax do ko am ñeugu jaray pemé
fa taqbariru or bi ngay titoro ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba am nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé séparer or ay ca lool kay dara neeku ci ay séparer or bi ngay titoro bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah loloy santé le yalla Seigne Touba ay ca rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggul yalla bëggul yonent bi bëggul nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulo 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukay camera gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen animateur yi di met mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji rek wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wut lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal nu ñu def ko akay naam bernde ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek ngeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw tabal ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexé ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen bal sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruh kon man nañu berndel yaram bi waye nañu berndel ruugi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy sante amna jankatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mam fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ñu vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirru jalla jalaluhu khalaqana mawlana motax mu ni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak meuna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salatu wasalam doon sante ba am daraaje joju non la Musa alayhi salatu wasalam doon sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi sallahu jalla mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci Seigne Touba
waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musufa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi balil insan ala nafsi basira astaghfirullah balil insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jërut tontu di ñuna man xamna sa bop bu mu bune lecc ci sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamne day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamne day katch koku da jërate tontu jëruko ilen naqari teguma len ko dogalu sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khala khana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminé gi mu terminé ab tukem jéxal gi yalla jéxal ab tukem mune and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jéxé mangi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy farako ni yéfer moy far ci ab xol kéfer la o ma al ma'i mune jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jéx wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat mi di la teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada mang len di ye mang len di xamal ni man seigne touba li ma am kuma ko añane te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jerejeefi yalla man seigne touba bima datan deg jerejeefi yalla mina mani dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala fnyay neena
ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fen ak talib ba ngi ni jakarlo ak serigne muy muhammad mune eh ya muhammad mune ko labbay ko mune ko xola paka bi ci sama bat bi dañ ma nal rendi ngir yaw mune ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñewugul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje gentu yalla muhammad te ñing ko teur de jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mune ko ya sheikh yow sama serign mune ko labbay ka mune ko xolal paka bi ci put gi mune ko joxna la randi yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don tori be legi da nan ki ki kay mëna luma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci serigne touba raw len adina raw len al-akhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé natto di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom meuno genné walé daraaje nak meuno genné walé it maqama nak mom daraaje ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sakki len fa yobbu ñi violé len fa yobbu ñi nangam nangam lolu mom waxunuko lolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kawte dara du ci deug ku weddi nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonent da genn rek doon yonent alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonent du señ touba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir dakoy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da beug gaay prepare wu denc ci seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ab jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgg dem fekk nak ñooñu yalla daf leena nara yobbu safara ki yalla jaarale motax bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bu ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawub jaam
jam bobu yalla nam ci mom yëkëti dara jam ak maqamam yow mi tuuma ci jaar ci sa loxo sun borom da la nara yubbu safara lolou ñun ñepp ko jang ci digënté Husayru ak Buktu Nasar Husayru bi kërab bam ne sun borom gañaangi ni tuumal ma Buktu Nasar ngi ni tuumal ma ba tejj ma kasso luy def na mako sun borom ni koy après mu ne ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu ne ko après rayal mako sun borom ni koy waye ndaw ya neex ya neex mu ne ko Buktu Nasar lolou mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu na ma dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tuumal xam nga luma jublu ci yow mu na ma ko dama bëgg say daraaji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ tuba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw mu nu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la Seigne Fallu Mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ Seigne Fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak yi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëlepp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bako tiyé sédélo ko ni ma ngi dem barsakul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi daldi dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jek ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew daldi teddin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye kenn xamul kenn mënu loolu dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lool rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lool lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmane ñu yaatu ju mag ja ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulisi nit ñi naan dem magal dé fa dem magal nangam dé ci yooni par ci par la bo di mul magay da ngay dé mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrul allahi wa kana la khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog santale seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena sant la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxaju far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqafu ra lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon wi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sant le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable amako taxone jog
mom xamna ni événement bobu événement yu jay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak Serigne Touba da rirma de yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir santale ji yalla Serigne Touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla Serigne Touba ak def sa commerce ñaar yépp meuna am ndax alquran ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci nga am yool aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidna umar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa faman kanat ijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni umar ko netti mun yonnatu bi neena jëf yépp manam mbir yépp yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jeuf ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga de ci yon wa sun borom neena tabaaraku ta'ala sak pay duma ci dessal dara rabbi situ wa jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dal ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi situ jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ñoo xali bañuy gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñu ngi leen lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu'adina illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wa tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru allahi wa kana waqfan ra'iman surat an-nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa bult keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak Serigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggal yalla leen yalla yeureum yalla ne yalla def senu faatu di sen nof lay sun borom man nako def gi luko wagn dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina tereti nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yoonte bi di jihati sen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié sen mbokk yi dañ leen di wax nan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen muhammad dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek wa bo magali won do de ci lako wax da gemul dogalu yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeureum te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dundina luko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko
bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom muruko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñewé négatif yi touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sante nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sante di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alquran diñ fi doon jang ya ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko arafu touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawat na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagn dal nako yalla doli ndiegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massaane ñew effort bu nekk danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla djegal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggey serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte waye du serigne touba mom kuko liggeyel bam nangu sub liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeyel yonnata bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gërem nak ñorbatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gërem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasaakum allah khair jasaahi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek serigne kossafal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñep sant leen gërem leen ñi wax ñep ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñuma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñenn ñi seeni bokk lañuy yabal ni li nak mako yobul ba ca serigne mustapha mbay sam nga joxal mako yalla xamnako yalla ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako serigne touba waxe won serigne malabine djob dagana muy jasaakumullahu khayra jasa ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jasaakumullahu khayra jasaahi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena wallahi jeuf ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir al akhir ñom ñep dal sant nañ len gërem len di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di len jox xéti bernde yoy yépp sant nañ len ci gërem len ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ modou mbay cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passepartout la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga feulé ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawatina sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacké ak seigne moudou rakam
ak wa keur seigne abdou rahman yi ñom ñepp suñu wëlëré lañ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbake sama xarit sama wëlëré ñono ci daara ji jazakumullahu khair jasa ñu ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbake bobu di def conférence yi jazakumullahu khair jasa yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédi nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dion nak nek fofu ci amerique ak seigne cheikh mbacke ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayuma kenn jazakumullahu khairan jazaihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

dako yonentou sallallahu alaihi wasallam xamalé nafiqi wasifuhum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka qala ma tadhkurun qala naskuru sa'a qala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum hatta taraw qablaha asrata ayat fa sakar dina husayf neena dañu tok ben bis ñun sahaba yi di waxtaan ba yag yonnte bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal di wayeen lu ngeen di waxtane ma to dakkurun wa lan ngeen di waxtane dina husayf neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mbirum bis penc lañuy waxtane yelen to sallallahu alayhi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi mbadu moy sahar so su yonent bi do wax ndax sallallahu alayhi wasallam neena sahar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu sahar so su bu ñewé bu dé ci julit ni ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ni bu dé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandrag yi ñi xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandrag mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandrag mi mu ñu ko ad-dajjal bala bis penc ñew danam ben way bu ñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fu toll mi nga xalaat mbirum dajjal ndax biko yenenbi sallallahu biko sun borom xamele ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj nasih dajjal ñu wax ni digeunte penku ak sowu ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikke day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko top mu duggal la ci safaram yenen ta dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yenen ta sallallahu alaihi wasallam nga xamné yenen ta bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masihu dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako reub ci bir madid munawara ben bi sax reub nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourne ndayam seen yonent bi di yot ibnu da ki masih dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajé ak masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajé ak mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batayi jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek lu ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko soow ben djéggal koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé système adina bi wané nako amérique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger and ak ñoom ay ca ñu gal ay toté bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaane ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaane ci teranga dina and ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penku ak sow ben jéggal koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sow ben jéggal lañ koy def neena won ben bëpp lañ lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëpp do nga lañ moy adina rek lañuy xol alakhirah seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ñu ko lijeenti kon ben beut lañ amé seen beut dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku leen top ñu defal la teranga ar la protéger la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw ambar goola fitna la ngay dund musiba ak bala ci adina wala abdulit nak am nga chance bada adiru qariban fasihudu qariban futuba lil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxo ñene diine ji dafa tambale ci tumu ranke ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig ciis nga gis ciis nga gis bala musiba ni way nak ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni way nak yowul xiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci ranga joju yalla da nga ko fay ëlëk lu ko raw ci alakhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam joxe ni bis pentu di ñew mukk ñu nit ak ngeen ci seen bet muy masihu dajjal momule bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alaihi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adamé yi di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yolante bi di junni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñu ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yeenante ñ koy tawil buñ ko sento gëlem buñ ko sento ak kat kat mbaadu moy internet mi internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis pench bokku na ci signe leen di wone bis pench jegeena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis pench ñew jant dana fenke sow jant non bam fenke sow kenn xamutoon kañ la kenn jant fenke sow lu len wor ni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim daan fenke dong lay fenke fimuy soye dong lay soye kon bu yonentene bala bis pench ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legui li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan gi legui li baxone mo bon ku ci nek yow lañuy tanj yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ni yow da nga tardé bu fekke da nga deug ni la yow amu avenir na ro tekki legui adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ni la yow da nga tardé ani atakat bu mandu bi man na wax ni mom nga xani du lek ger moy ko tardé gi salaire am lek la am da salaire am sax munu ko satisfaire muy duggu ci car rapide yi autom di pan ndax lan du lek ger

seetal loo jox chef bi rek te dem. Man moom yow moom duma la jàpp, seetal loo jox chef te dem rek. Waaye gis nga yowmal xiyaam, malaaka yow yi nga xam ne ñooy duwaañe yi seet li yàlla di seetlu te bañ ko jàll ak moom àjjana, boo dajeeg ak ñoom ba ni ko sa bàjjent amin tëxu jaak sa baaye bokk mu ni man malaaka laa bokk maag yow, dara dara laa bokkut ak yow. Ñoom kenn mun leen a ger ñoom, kenn kenn kenn kenn bokk maag yow dara. Man bañ naa ko bokkuma ci xeetu nit sax, ba nga naan maag sama bàjjent jobbe yéen a bokkunu dara. Moom la sëñ Touba di dindi ci xasiidak mu la yin defe naa wala mu nawir wali siraati sabatul arkaan, wali siraati sabatul arkaan. Rukkunu bu njëkk bi, rukkunu bu njëkk bi te mooy première poste douane bi ngay njëkk a jot. Boo accès ba douane yi malaaka yi arrêté la, xam nga luñ lay laaj. Laaj bu simple lañ lay laaj. Soo tontoo laaj bi ñu ne la udkhilil jinan, demal dugg àjjana, yoon waa ngoo continuel continuel. Boo tontuwut laaj bi, xam nga buñ la nee demal dugg àjjana, sa sago ngay duggee, sa sago mooy da ngay temp ndànk ba waaxu dugg. Waaye xoolal bu fekkee tontuwa laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de, ndax sawara koo demal dugg ca day lànk. Xam nuñ lay def, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Moo tax fee udkhil fil jinan lañ lay wax, waaye xoolal fii lu mu lay def usqita fi nnaar, dañ la naan bëmax nga ni këpp sawara. Sawara koo ni waaxul dem dugg ca day lànk. Moo tax malaaka duñ la wax demal dugg sawara mukk, dañ lay bëmax nga ni ca këpp. Laaje bokk na ca laaj bu njëkk ba mooy al imaanu billahi, mu ndax ngëm yàlla jaraloon na la, sa ngëm jaraloon na la bañ a fen. Mu ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor. Mu ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ab julit dul dëgg. Sa ngëm jaraloon na la ko, nga ni waaw min la adduxilil jinaan, adduxilu fil jinaan, adduxilu fil jinaan. Sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk mukk mukk, waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk mukk mukk te di ko tey. Sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger, adduxilil jinaan rek a cay topp. Ñaareelu poste douane bi boo ñuwee xam nga lu ñuy seet, assalaatu fil waxt. Waaw sa waay, ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoonte dem julli ji, nga ni waaw waaw sëñ Touba ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman. Waaw yal na nga texe, waaye yow yal na nga texe fusta bil iman, yal na nga texe yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat. Laaj boobu lañ la fay laaj, moom julli rek lañ fay laaj foofu poste douane boobu. Mooy ñaareelu poste. Ñetteelu poste xam nga luñ la fay laaj, asakaat asakaat. Man yàlla maa la wërsëgaloon, daqoo fee liggéey gënoo fee yow, daqoo fee business. Sama dogal la man yàlla, ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari. Waaw alal jooju ma la mayoon xañ ñeen nañu, ndax seen wàll daa nga leen ko ca jox, asakaat. Loolu la malaaka yi di laaj foofu. Boo tontoo adduxilil fil jinaan, boo tontuwut usqitu fi naar. Asawmu koor, yàlla ni man 12 mois laa bindoon ci àddina, 12 mois 9 mois yëpp kii 11 mois yëpp may naa la ngay lekk di naan. Mu am te wenn weer wax dama ne la bu ñëwee bul lekk bul naan bëccëg bi, guddi gi sax may naa la lekk ak naan, waaye bëccëg ba waa fa noo def ak moom. Alaaj ji yàlla nee na moom day ba nga nekkee àddina mayoon na la wërsëg woo mën a aje ji màkka, mayoon na la wërum yaram goo mënoon a aje ji màkka. Ba mupp nag ngay jéem a naxee yi, di jéem a jaay ngëmee yi, di jéem a jaay naan ab murid saadix ngaan, di jéem a jaay naan yow tiijaan pur et dur ngaay, ba nee nga jumaa ji doy na la wëli si dem màkka yow, wëri jumaa ji doy na la wëli si màkka. Bu boobaa xam nga luñ cay tega usqit fi naar. Bañ wax siyaare jumaa ji, ku ko def am yoolub dem màkka ka mënut lañ wax, ku mënut. Xam nga gaa yi dañoo bëgg lu yomb, ñoom biñ wax ku mënut de dañ naan ku ko def rek, déedéet ku mënut lañ wax. Borom xaside ga moom loolu la ci bind, mu ni fàng ku mënut la wax, ku mënut dox fu mooy ku mënut.

munut la wax waye ko man bo demut xam malaka yang lay xaar ci poste douane ba poste douane ba malaka yang la fay xaar al hajj wal umra al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na ay xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mahamoudoul Fadal Cheikh Mahamoudoul Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mahamoud Bamba Cheikh Mahamoud Fadal gënal doylo Cheikh Mahamoud Bamba radiyallahu ta'ala anhumā jami'an Cheikh Mahamoud Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wul won mom yalla xamna ko da ko wul won lu mbir graw de wax nañ ko wax borom barak bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njab kenn ko ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la wa yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccaxi gaani bari dañuy paccaxi waye sang wuñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet paccaxi ñu bari jop ñu lañuy paccaxi ñap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy paccaxi donc paccaxi day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jinn ci tew waya ndaw foon do nga la koy dé foon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diiw taxna yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc té dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxul sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax paccaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatur rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatur rahim yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatur rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay téba bis ba ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
wamil waldeen ihsana ay waji la andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokku li ngeen di def waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seigne natou dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo di jek sey na tu dutu ma tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejj rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejj rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku wax nako ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moolu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariikha yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen akoy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen akoy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun
يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديه ولو لم تمسسه نار نور على النور نار نور على النور إلى آخر إلى آخر هنا من سورة النور مؤمن إلى آخر يالا داني مثال قلب غم يالا كي أنا قلب سليم من الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامب تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور لير ايام تمنوكو خياس متخ القلب مؤمن مانا توك دي لير لو المحفوظ al khalbu mu'min yow tax mu meuna tok bi lire lawul mahfouz la fa yalla bind donte alay mahfouz yi bari la amna bu ne ci asmanu su dik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfouz andi wuji nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min meuna lire lawul mahfouz al khalbu mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko nga xalaton dong ko melni cheikh modou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim al khalbu salim al khalbu salim borom xol yoyu nak ñoni la seigne tuba xni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo leen deg dawal laq ci seen gannaaw bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto leen xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf seigne tuba neena bu jamono yaqko ba borom xol yoyu mënato leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xameto leen mu ni kon bu boba ba ye bo legi nga yeer ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefiko te japp sa njambur jang ko te jefiko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéta mi mukk xétu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal gañu al muslihuna fil ard li feek ñi ngi ci kaw suuf yalla du ala xetu yent yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wahde wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami bobu yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh modou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh modou bamba ñom bobu dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu demé nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yusuf bustani ñom de ila akhir ila akhir mun way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxone ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len mun ñi nit nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew
ngad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci Sénégal té kenn wor mala tuli légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wormaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen wormal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa ci yéne sey wax mag ñoñu wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dekk dana ñuma togn waye seen toñange joju du tax mukkuma alak leen li feek amna fa ay muslimon yu melni seigne muntaha ñom bisul ñu la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka tanu lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ni yalla fayal yalla yalla bax yalla ni yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha kuy islaha xed wa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou isid bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir nañ len wagniko bala depp wess len bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sang luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalbu kal malik fi al ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i enen ba muni ma yamil tamil bil amtira'i neena xol moy commandé ciiri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commandé tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolaleen di commandé xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kèn du ko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko dingat tank du dingat bëd du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ dim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali mu ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bok ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu na mu ni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momu bul son ci defar beut nan beut bul xollu arab bul son ci defar tank nan tank bul demati fu arab mune noy def mune sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil qalbi ma yena bu fekke da nga bëgg bon nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka saaka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba ne na ni graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol
di jaamu ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal mo ni deet yoon wi tariikhun tawil bi ben fan bi ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al qalb isla al qalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ Touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek wa toj ak taal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi yalla xamnako ba dina soso ba tay ab serigne daara bu geraw ak toj ak taal mang koy doga deg ci sun senegal bi ci politiciens yu bes yi ab serigne daara ak donga daara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len massa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ Touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba karam ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam lu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kagn lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di délu ci wat tani da nga défaru kula ko wax dalay nax motax cheikhou bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ Touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru señ Touba neena ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yon wi mun way nak ni ma hasal manhaj yonu bax la de ni ma hasal manhaj yonu bax ngogi de yonu defar xol
muna mu ni nihma hasal manhaj nihma hasal manhaj yonu bax ngi non yonu bax ngi non nihma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fa'asus bil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio dikuy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena mang la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalb min ar rasa'il jami'aha fahsu sayul fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri al akhiri moy fexeba bayyi feug de nan mana buñu man du ken buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du ken al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko nistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn dal observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bim dajé borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serign te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek am gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallim la yonent wax qum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu qum lil muallim jogal war mal ko jogal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor bande seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax li ma jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata turabilahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mune xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna
bu amone ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahmisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñikoy gëna yettali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dakoy wettali fu mu tollu di wet mukk walli yépp diko wettali walli diko wettali atatura billahi sa tahmisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte sénégalais yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digeunte sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamnu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax dako daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni rel lepp lire sa portable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya neewon baraf sangam defoon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak lu ko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ge yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne mudu ñamale fa waxtaan wi inshallahu ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon dama dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que di ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax seigne mudo koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg dégg waxtaan ñom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yeneen ci dess gëna yaag ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma kontu daara ji yépp ñom Moudou Mbaye mëna sama jarbaat bobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala lay bëgg nit ñi jott rek ak jariñoko naka defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma te jëwuma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci soxala kenn dara waye dëgg nak mom la fa suñu yéene diko gis te duma ko wax ku dëgg fété ñi waral ka waral dédé lolu mom fasuma ko yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxama ko gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis deug nopi ca setané su moma nga ku gis deug nopi ca rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamal nga ci ko xamuta ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekété kon ni la mu daldi génn ci li akay kon dé sa wara wax ndax bu bari biñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégla lool rek ci ñang wayé seysina té dootuma fay koko wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolou ak mam deug la ak mam deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñukoy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ñu lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg
bëggatul leneen, loola képp la gis, gisatul leneen, mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci Seigne Touba. Maam Cheikh Ibrahima Fall lim mel ci Seigne Touba, loolu lañu tuddee borom menn xel. Moo borom menn xel. Nga xam ne boo ko joxoon dang ko suuf ni ko ca Seigne Touba la jóge, atal na koo Cheikh lekk moom. Donte yow waxoo dëgg sax. Maam daal loo ko naxee ci Seigne Touba nangu na. Loolu lañu tuddee borom menn xel. Daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nettali, xuma ndax wér naam déet ñu ni Cheikh Modoul Fadal dafa am masa am ku ñëw ci Seigne Touba di sàkku ci moom ndimbal. Fekk boobam Cheikh Modoul Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal Seigne Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom. Ba waa jooju ñëwee di sàkku ndimbal ci Seigne Touba, Seigne Touba ni ko demal ci Cheikh Modoul Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon. Koo ko jógee Ndiarém ñëw ndindi ci Cheikh Modoul Fadal wax ko ni ko Seigne Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax. Waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu ëmut ak yu mel noonu, mu dalal ko fi barab nag di nemmi ku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala diggandéem rek la. Mu yabal ndaw kooka daal di aw yoonu Ndiarém ngir leerlu ji mbir ma ba xam Seigne Touba wax. Ba mu ñëwee ba wax ba yeggal Seigne Touba ni ko dellul wol ma Cheikh Modoul Fadal. Mu daal di dellu si woo Cheikh Modoul Fadal. Ni Cheikh Modoul Fadal ñëwee mu ne ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne si jóge na nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mun leen cee nax daal. Donte moo ko fa yebal Seigne Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci Seigne Touba rek man ma nangu, lu ma waay naxate ci Seigne Touba rek nangu naa. Loolu la ñuy tuddee borom menn xel. Bokkut ak Moussa Samba Issa mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mi di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réagir waaw. Parce que gars yi moom ñu mel ni góor a Ndiaye ak ñoom Mbaye Ndiaye dañoo bari lool léegi dañoo bari lool. Kon nag mu ngoog kon daal Seigne Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi lasi bi ni matihi tati musalihat wa salaamu aleykum wa rahmatulahi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيد مود مبي سام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة من اليوم تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé ya Ulumuddin. Ginaa bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aada yi diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wer la wo xamni borom safar mo dox sun digenté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh amadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag bu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa buñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleek malle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généru bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko Seigne Touba juññe ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla Musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla Musa daf don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca far bam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen mu ro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biskit neena bis dana ñew kuy def lo seen mu ro rek nga for ko Cheikh defeni aw campet la defeni aw biskit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara Cheikh ko ndekete neferay bey nga Cheikh neferay bey kon wote baangi melni tulé malé alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyuhallazina amanu astajibu lillahi walirrasuli isa da'akum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyuhallazina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walirrasuli isa da'akum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessa la yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam ak kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnentou bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol dama ci dundé ba nga jëlé faragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayu allatheena amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji Cheikh Modou Bamba mi wote mom kenn na tablé wut ni mo dundal xol yi kenn na tablé wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji rahas ndabal xol bam set wich yinti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarkhiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important
borom xam xam yi werante nañ ci bason ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yuñ ci be ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siara ji mbokum julitam wala mu jog siara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew wa deg rek ñoo fay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nek ci ngeegalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siara ji sa mbokum julit jog siara ji ku ne ci bammel jog siara ji bammel ma len ko tere won muna mun bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siara ji bammelu nitu yalla dem siara ji bammelu yonent dem siara ji sa bammelu mbokum dilit dem seti sa mbokum duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa awharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
masafa masafa espace distance seigne touba ne mom la sté sol saw dal de bo don lak ay jouni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppé ngir yalla dang ko wara séti ngir yalla defenaani yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar naani dey seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar naani ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol suñu dal ci wuy ci ko waye bi ñewé lu ñu wo neena ñu sant le ko yalla ñu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamné sa intérêt dong na ca né sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fausse randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sa départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la say yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen santale ma yalla awaw sant yalla.

0: bimu ñëwee ba sukk ci kanamu jambi xam nga lu ko jambi jëkk wax Musa alayhi salam mi siyaare si xam nga bo siyaare si nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ñu koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwee xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bima siyaare si nitu yalla bima siyaare si xam nga ñun señtu ba dañu wo buñ ko siyaare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bimu ñëwé dani nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaare si ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nek sam donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mune ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidayah bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidayah ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu mune ko dama ñew ngir sakku ci yow siyaara si la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy fawuma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek wax buma déggé am ku naan serigne bi bula mënta gé nekkaso mën la xettali ci bammel maneko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw ina mun yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randiw yawmal khiyam xamna bu don gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñowugul ñun lijeent aduna lañ xam lijeentul ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata lijeenti ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yawmal khiyam gatt xam xam rek la wali yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falan wali yi non lañ xébé adina ak li ci bir adina wali yi non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañu cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la bolé ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mëno ko ko jaamu ci julé ak wor ak natt asaka ak dem makka légui nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al-akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa bayyi natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibey naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serign dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad-dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci résistance yi di ciow rek te xamul leen dara ngeen bal ma dara xamul leen ko rawatina batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen bal ma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam solno dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon Musa do non doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace taxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais téréwul amna lu mu manki ba ming koy séti fenen mune ko dama ñew ngir siara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bula yonentu juroon sax te sax woko ci mom doga am wallahi bula yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara walu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy may ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mba doxul sax la sama mba doxul te sama mba doxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñuko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bim ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayyidina Khadir majma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe Khadir majma al bahrayni fañu tudde maawul ayat maawul ayat gaay lajon nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tudde maawul ayat nak mané doya di bay tudde ndox wala khad karamna bani adama nita gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nita gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp te wota yépp di ay kassaw kassaw rek ñeen balma wata yu bari ay kassaw kassaw wata alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol len li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak li def video lu ni nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbiri nekul fofu ay bu nekkon fofu akay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam denga ni ko seigne touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbirimi dafa sew doon yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal beutum weko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ca nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ca nam lu dogal ba metti metti da nga xam lu ca yalla nam misalon nako ben waliw ngi ni genn waxtu yor yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen waliw bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu may sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem baye ko fa mu nek ci najjo najjo tang jir benen walli bi xam da don doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi najjo tang na te nga randu fe ci kerga mu niko yi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek re muniko dama baña joge ci kër gi dem ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yému ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yému ci mom ba ci jaxlé dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wajoju mu rombon ci taatu garab gi ci naaj wi nan ko jogal randu ci kër gi naaju tang na fekk na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral munu ko xam mu dem keureum munta lek munta agn diko mitlu ci xolam rek bam tude ba guddi sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gise ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na muniko martaba sangam la don sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogu rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wudi te mom walli bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lay amalé likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax musa ali sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyu ko muniko ay ci nabal ma samay bagage musa sant ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won légui nak musa mo mujj sant nak légui mo don mujj donga bi di talibé sayidina khadir te yonentula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonent la te mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la li ak togn la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lutax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax may wax nak muniko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngay tarbiyu newon na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma no ci bu ci sa yoon nek muniko yi wax nga deug balma balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko dékk rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyul wut muni ko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu muni he wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dëkk bi ñu duggé ci dëkk bi kër giñ jëkë yam ni ñu lay dañoo mar xif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi wa ñun ay gan lañ ñu ñu sun yonnikul ci gan jog leen fi biñu génné go kër laqadiko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daanu sayidina khadir wax talib bi niko talib bi jox musa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma ma défarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mur bi soti muniko acci jël say bagage ñu dem muni waw wa dekk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé li ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu muni ko hi dama ko faté balma bal muni ko wa tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu tékkali ko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance yi ñu traverser muni ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal bobu rafeta am bobu mako doon yaq namane ko amna benn dëkk bu ñuy traverser non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañ gis su ko gisee dana ko nangu muna mu ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy muna mu ko amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baay dafa faatu baay leen fi ñu ay miskeen muna ko gis nga 5 personne yele dañu la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mu ne ko te buma bayé gal gi ak taram bi mu rombé nonu bour bi bu ko gisé da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñu dundé ak luñu dundalé seen frère yele mu ne ñi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal bi mu ne ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray mëna mu ne ko reuy mako ci togn ci ndigalal yalla la ko defé mu ne gis nga ngor so si xale bobu manam ne ko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xale yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fen te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam ne ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xale bi puccatiku na puccatiku go xamne ni woor na ma ni buma leen ko baye bis dana ñew mu delo leen ci kefeur te bu leen delo ci kefeur yobune leen sawara ba fawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak nday mucc dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di leen delo ci kefeur te yalla man na wërsegalat seen nday ak seen baye jeneen dom la waji waxon ko de sa nday juraat man na buma ko raye ndayam juraat ñin bal manam buma ko raye ndayam jurat ah mu dal dikoy ray musa ni yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakka muniko dernier circonstance bi xam nga luko waral na muniko dafa am ñaari xalel yo xamni ni ay miskeen lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesure guñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamu kat yalla lañ ñu baxoon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu danañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dana gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mesure guñ motax mané na defaraat mur bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dana fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono lolo tax ma jubanti mur bi Musa liko jar nako de li kay jar na jubanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siara yi serignam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa akay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla kesse allah wahid Allah wahid nim amé am njaxas fi ci Touba nak ba nga yakar ni wa Touba wétalu ñalla non la amé am njaxas ci Madinatul Munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci Makkatul Mukarrama waye non la amé am njaxas ci Al-Qudsi Baytul Muqaddas bu féké ni fo déggum njaxas rek
1: yalla jaangi taw de dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngok rir mu bu fekke rir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mani kon Musa ngok ali salatu wassalam jogna siyaré ji nitu yalla jele fa xam xam bo xamni fessna asman ak suuf jele fa xam xam bo xamni fessna asman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik net le ne sayyidina umar ak sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggoon ma ak yow ñu and dund la sunu yonent bobu dem siyar ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune la bayka abubakar wa umar mune ay ñun de dañ la doon siyar ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyar ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu niko ma tak ki ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy noy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyaré motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yéram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari yu ngeen di deg ma laaj ko baye sam fofu la ko don laaj len li ci nugal waye li ci dess fofu ci conférence bu ngi daan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xani mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xani kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytul al-aram tarafuhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma envoyé ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxta lam waxta señ gay defat mak la ko ci abdullah waxon ci kata ba yek nangam bañu delo ci keur ga naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nok bu ko degru waxnako bataay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole njegal te yeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi munaw dama bëggoon at muy nga ñew fi yalla xamne dem na keureum ñaari at ak muy ma dem fa ben yon siyara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibra mbay ñom la fa fekk ñomit mas la ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla neen yalla taxawu bobu la leen mu je gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ñi tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyara ji ummu ayman ñi dem diko siyara ji legi nak ummu ayman nak gañ di joy ñu ni ko wa yow ma tapti ko ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yonte yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yonte yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fa la koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yon ci yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatut bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siyara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siyara ji lu am njariñ la ahamati siyar ahamiyatu siyar ñariñal siyara ngir yalla ñu baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yonima message ma arrêté rek ba benen yoon agalé ko bu fekke amul burwi batay rek inshallah taala nu continuer bu fekke ni tawbi burwi bi amul limi jeexital ci seigne bi dal kon siyara ngir yalla lu am solo la siyara ngir yalla lu am solo la bunu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyara ji sa mbokk julit ta yalla tax siyara ji bamelu julit ta yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nañ delo ci hadithul qudsi hadith ni bo xamni muslim solo nako ñu jele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siyara ji mbokum julitam numu sopp ta yalla tax bi nga xamene mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siyara ji mbokum julitam laajal mako luko taxa juk malaaka ma dal di sopp liko melaw doom adama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wayo fo dem ayna turu fan nga dem khala urid haqqan li fi asal qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe mu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla ko fa la dem malaka maniko waw xana dala amel bor ngay fayiku mu ne adede fayiku bor koy tuxuma jox xana kon dala jox randi nga bañ ko forcer mu ne dede lol tuxuma jox waaw lan mo la taxajuk nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko setti muniko dara taxuma juk faye ko juma bor joxuma randi mo bañ ko fossé dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waaw sama jambo bu nga don setti mu mbiram demé mu ni mom dey neena diw sangam lay seti laaj na ko ni ko waw ndax diw sangam mi ngay seti da la amel bor ngoy fayu muni dedet waw kon xana da la jox ran ni nga bañ ko fofé muni dedet mané ko waw lu la taxa jëm ci diw sangam muni xana dama ko deg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji bu faaw kon nak ci ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siyaré Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal te jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kep ko xamni ni sol na aw dalam ngir siyaré sama wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siyara ji mbokku julitam mu ngeeg sopp ko ngir yalla rek ci lako yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siyara ji fa yanam ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siyarante ndax ngeen soppante de len siyarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Moustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune danañ fa dem di laaj fu Moustapha Mbaye Sam dem Moustapha Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wëre ka laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal maak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Moustapha Sam mom ñaamu ci yalla su doye di la yalla neen yalla jéggal ci yéram leen lepp mang koy yépp fa ngeen di dem dima laccé ñu naan la du fi ak ki xamé su ko ki ñew na fi ki dem lepp yeg na ko waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga leen fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñox iya ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du lenen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe waxum yuruma barké bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena seigne touba neena jazakumullahu khairu jaza tasawuru tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli tioxel seti nit fekko ko fa da nga yakar ni Mustafa Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxono jog tasdadu hubban day tax sa tioxel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow tioxel Mustafa Sama mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali sallatu wasalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali sallatu wasalam kon yow mi yakar ni diw sanga mi may deg mi ngi barap sanga ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñi wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi allah nadahu munadi bi an tibta man saka wa tabawat al janna wa tabawat al janna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solo saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna mun yow xam nga fuy sa wacc way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt laluko siara ngir yalla rek ko taxa jog muna mun xam nga fuy sa wacc way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax lolu musa ali salatu wassalam wax yaron tu neena doom adama dana def ba def lolu ko doyadil ba def lolu ko doyadil ñi nga xamne dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaron tu bi sallallahu alaihi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ni ban hadith ñu ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa suruha ñu ni lool dal bako yonnentou wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi déggal commentaire yi ay tahliqat yu doyé di yu doyé di yu doyé di tahliqat yu doyé di ay commentaire yu doyé di yonnentou mom yonam da né ci bammel bu jégué bu soré yonam neeku ci jeul nañ ci aba ali anayburi aba ali anayburi radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxle munatuma ngelaw ngeen bal aba ali anayburi muy bi nga xamné jaxlé na mënatuma tuddi nelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena fara aytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tuddu guddi rek gënt gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena munima ya aba ali sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfir allah wasal taqdi ajatak aba ali anay bori neena dama gënt bima amé ay problème yidul jeex dama gënt gis yonent sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciowu dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara ji ko muniko gis nga boko siyaré bu nopi na nga djéggulu sa borom té ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamné amna problème budul jeex kéro bam solew dalam ñew siyara ji cheikh ahmadou bamba man masna ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxu ko ndank mak mom ñoo den mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp am koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diwo nga ñew nangam daldi jog dem non la soté kum neex weddi fa man sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni xamru yonenti berebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti berebu nangu ñaan la xamru walli wi berebu nangu ñaan la yalla xamnako xamru yonenti berebu nangu ñaan la waye xamru yonenti walli tamit berebu nangu ñaan la wa koy nangu ñaan bi yalla fastajabu li rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu aba ali anaybori mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gënt yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajatak ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yonnati ilani ak khabru walli wi berebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sam mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëté kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lol lañuy xol ci mom waye bereb yoy bereb bu nangu ñaan la de yalla xamnako jere nañ ci
0: sayidina awaysul kharini radiyallahu anhu defena awaysul kharini yen mom yag ngeena deg histoire am yonnentou sallallahu alayhi wasallam gandero nako batay nitu yalla bu magla waye dafa xeexlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy awaysul kharini daana lek sax wettit ngeen balma amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko mu ne ko eh sa way li te ga lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ño ci bokk yam bi awaysul kharini sayyidina awaysul kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ko akon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngen bëgg téwérise ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg téwérise ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xam lu wax yalla def hoy sul xareni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madina suma nawara di wote hoy sul xareni ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy ababakar ak omar wala ñetti liyet nam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di dax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow omar yak ab yak omar yak ab sayyidna aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko bi mi deme ba yonent bi joge fi Abu Bakar nek khalifa ba joge fi Sayyidina Umar nek khalifa ci la Huwaysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bi mu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bi ñewé daal ni leen wayeen ana awaysul kharini mamay dégg fofa ñu ni ah awaysul kharini mel man ñoo and mi ngi ni mu ni ha mu ni waw ñu mu ni ko kay mu ñew Omar sukk ci kanamam ni ko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jamm bu doyé di melni man Omar ni ko waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mo xamni feñ na mo xamni feñ na mu ni ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal Omar la wax de mom la waysu xol ba seppli ko ni ko yow tak neer Muhammad do nga giso deug deug Muhammad Omar ni ko yow loy wax ni mu ni ma la wax li mu ne ko Abu Bakar nak deegal tuduna liyat na bu magba wa Abu Bakar mu ne ko meme Abu Bakar tak ndeeru Muhammad do nga la gisul aqiqatul Muhammadiya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga aqiqatul Muhammadiya mu ne ko mayit gisuma ko kat waye ñaanon na yalla mu wan mako mu di ma mudil ay kiray di ma mudil kiray ba mudil na ma juroom ñaar fukki jooni kiray mu ne ko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya la yenn ci yonent yi xam ak malaaka yi ak lenn ci wali yi nga xamni al muqarrabuna lañ awliya al muqarrabun ñoon ño xam al hadratul Muhammadiyya fa lañuy nané ci lèr Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xasse facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya ségg ko ni machine bi ségué gaswal ba génné ci essence ak pétrole mu ségué ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañuy nané ci lèr sun borom yi rabbi sul jalal ngén bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngén bal mako ngeen bal mako sayna usul kharaini neena anal awliya wal ulama kasu ada ahya'un fi quburihim inma intaqalu min daril fana ila daril baqa usul kharaini mo wax li neena borom xam xam yi ngeen di deg te mandu te ragal yalla ak walli yalla yi ngeen di deg munena muy ñok suhadaaw yedde won ci badar ñoyam mok suhadaaw yi deewon badar ñoyam ñu ni ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déewuñu dé déewuñu dañoo déménager dañoo dekkon ci appartement buñu tuddé adina déménager ci benen appartement buñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déewuñu motax bo xamé waxtu ye señ touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg du tout temps nak la fay nek ndax waxna ba tay ni walli wi du jamono be nek lañu nek ci seen bameli dedet dañuy def intiqal ñu def intiqal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won naani amna ben way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ji barab bu señ Touba jaar ñaarëm jaar ci ben walli wu yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ndiarëm muniko fo jëm muniko Touba la jëm demay siyaré ji señ Touba muniko tay de bo démé doko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo démé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siiw na ci ak net li gisumako ci mbindu waye siiw na ci net li ñu ni señ Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek seyna awul su xari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak walli wi kasu ada muni ñanga ci seen bameli di dund dañu tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax lolou al-quran wax wala tahsibanna allatheena qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum Allah min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran ali imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah aw seigne modou waxtanu jeexut waye nañ ko yamale fofu khadil khadiatu sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëre bi mel nonu al khubur ci bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardant yalla kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi nodd de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nisu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam dal di nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo
1: ñaan suñ borom ci war may ki tuddi fi suñ borom fajal sama aaja wala fajal aaja yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako señ bi netlé ci majma nuraini mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako señ touba netlé kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa démé le gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dina la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir nu mu démé ku déglu bande yi di ko dégg muni ah ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj noni ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi señ touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu señ touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum señ touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep dégg nañ li dey señ sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yërum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu tuxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafay wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sur ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alayhi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bi ñew ni ko man bi may dugg dekk bi rir dekk sangam bi may dugg dekk bi dama deg am rir mu metti ci xabru sangam yoon sallallahu alayhi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron ba may dem waye bo ak legi mat na wer muniko ba nga fa tollo lo def munaa bima tollo ak bammeli de jang na ñetti suratu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagul xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko seddota jeexagul wa bokki dal ma ngi jeggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma juk ngeen balma señ moodu na ñamale fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu non kep ko xamni ni jogna ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ca defal kon nak sak len seeni nop ci ñinga xamni dañ len di jema teweriser nan len siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju ta don bida yonnabi sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken munu ko bidal jasakumullahu khair jasaahi ño ngi ndokel mbolem diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nek ban fekkunu fa di sonu lol ci numéro téléphone bi ñi def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xamnako ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag biir di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alquran moma gënal lool lepp taxnama dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay deglu waxtaan yi diko top di

téye woon, waaye léegi dafa wàll si ci diine ji. Ñun waa diine léegi parparloo dafa dugg ci seen biir ba yàq seen daxwa. Daxwa biñ daan def ngir yàlla parparloo yàq na ko. Boo demee ci minbar yi parparloo rek nga fay seetlu minbar yi jumaa yi. Nga dem ci cérémonie religieuse yi parparloo rek. Nga dem ci daxwakat yi parparloo rek. Parparloo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla. Ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum te gënu ko rëy. Dajaloo di tuddi yàlla du benn biddaa. Buñ ne saxaaba yi defuñu ko, yonente sallallahu alayhi wasallam defuñu ko, aha kay man maa leen di wax ni aha kay yàlla ko yonentam ak saxaaba bi yonente bi ak saxaabaam aha kay def nañ ko. Danaa ko wax ci palaasam insha allahu taala. Suñu borom tabaraka wa taala ci waxi yonentam bi alayhi salaatu wasalaam daf ne fa aksimu min xawli laa ilaha illallah qabla an yuxaala baynakum wa baynaha. Na ngeen di bari lool lool lool lu ngeen di tudd kalimatu laa ilaha illallah. Mu ni balaa seytaane ñëw di dox seen diggante seen borom, te mooy doomu aadama bi bu tolloo ci di sukuraat, seytaane day ñëw dox digg mag boromam ngir xañ ko baatu laa ilaha illallah, ndax mooy baat bi nga xam ni kum mujj ci saw làmmiñ àddina nga jëm. Daañu gis bi Cheikh Ahmadou Bamba di ñaan, maa xamatul ndax ca muqaddimatul xitma la, bam naan suñu borom waj'al bi jaahi aaxiri kalaami laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Yow suñu borom na nga ma defal sama mujjug wax ci àddina, bu may génn àddina sama mujjug wax maa ngi la koy ñaan ci daraja yonte yàlla muhammad, na doon laa ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalaam. Baat boobu di baatu laa ilaha illallah, borom xam-xam yi dañ koy tuddee kalimatu tawhid. Kalimatu tawhid mooy baatu wéetal yàlla dëgg dëgg dëgg wéetal. Kalimatu tawhid moom baat bi. Am na ci borom xam-xam yi, bu ma nee borom xam-xam yi nag ñi ëpp ci ulamaawu tasawuf rawatina ci, ñoo xam ni baat bi ñi ngi ko tuddee kalimatul xaq. Kalimatul xaq lépp luy dëggu baat boobu la gën a dëggu, lépp luy sincère baat boobu la gën a sincère muy laa ilaha illallah kalimatul xaq. Am na ñu ko tuddee kalimatu tayyiba, baat bi nga xam ni moo dàqlem, moo gën a neex suukar, moo gën a neex bépp baat booy dégg lu mu neex neex baat booba, baat bi ko gën a neex muy laa ilaha illallah. Am na ci ñoom ñu ko tuddee daxwatul xaq moom baat bi, baatu laa ilaha illallah daxwatul xaq, woote bu tege ci dëgg, woote bu tege ci sincère, woote bu tege ci sincérité mooy laa ilaha illallah daxwatul xaq. Am na ñu ko tuddee noonu daxwatul xaq. Am na ci waram xam-xami tasawuf yi ñu ko tuddee xurwatul usqa, buum gi nga xam ne dafa dëgër dara mënu koo dagg. Buum gi dëgër diggante jaam bi ak boromam, buum gi nga xam ne kenn mënu koo dagg mooy buumuk laa ilaha illallah xurwatul usqa. Am na ñu ko tuddee noonu. Am na ñu tuddee baatu laa ilaha illallah ci waram xam-xami tasawuf yi ñu tuddee ko zamanul janna. Zamanul janna, da nga bëgg njëgu R plus 4 ci biir àjjana. R plus 4 nga bëgg ci biir àjjana njëgam, mu naa ma ne R plus 4 tu àjjana 1000 milliards de dollars jënd ko de. R plus 4 ci àjjana 1000 milliards de dollars, taxul nga am R plus 4 àjjana. Ñu ne waaw kon lan mooy njëgu àjjana, loo mën a jënde àjjana? Ñu ne la samanul janna huwa laa ilaha illallah muhammad rasulullah, wala hiya laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Samanul janna ngoob, yow mi bëgg loo jënde R plus 4 ca àjjana, nee na lii jënd R plus 4 ca àjjana njëg gi mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah.
waaw ndax sun borom moo wax ci alquran ni al jasaa al ihsan ila al ihsan, lu rafet man yàlla du ma ko fayé lu rafet. Gis nga saa boo lebalee nit lu rafet mu fay la safaan, ñu te baaxoo loolu. Nit moom baaxoo na saa boo ko lebalee njekk mu fay la njekka di. Waaye yàlla, yàlla nee na man ku ma lebal njekk, njekk dong laa lay fay. Aw ma leneen lu ma la fay lu dul njekk. Al jasaa al ihsan ila al ihsan. Moo tax booy lebal doomu aadama di ko jaarale ci nit, lebal ko ngir yàlla. Maanaam li nga bëgg wax mooy booy defal doomu aadama dara ak lu mu mën a doon def ko ngir yàlla. Ndax boo ko deful ngir yàlla kat moom ëllëg man na laa fay safaan ba, te boobaa kon nga perte. Waaye boo ko defee ngir yàlla, moom doomu aadama mu fay la safaan bi, moom ab safaan la am. Waaye yàlla mi nga lebaloon moom al jasaa al ihsan ila al ihsan, yàlla nee na boo ma lebalee lu rafet munu ma laa fayee lu rafet. Moo tax ulama wu tasu dañu wax ni kalimatu la ilaha illallah, kalimatu la ilaha illallah, ñu naa mu ne al ihsanu fi dunia. Boo bëggee njekk dëgg dëgg ci àddina njekk, al ihsan fi dunia, mu naa mu ne mooy la ilaha illallah. Waaye kalimatu la ilaha illallah al ihsan fi l'akhira wala al usna fi l'akhira, mooy caabi àjjana moom baat boobu. Moom baat boobu la ilaha illallah. Kon baat boobu lañ bëgg a waxtaane. Ñi nga xam ni dañuy wax ni dajaloo di wax baat bi biddaa la, yonente sallallahu alayhi wa sallam musu koo def, sahaaba yi musuñu koo def, bay sayite sax nag ñi koy def di leen ñaawal, ba di leen sayite di leen ñaawal. Baat bi sallallahu alayhi wa sallam ak i sahaaba am daanañ beru ku nekk di ko defal sa bopp, waaye daanañ daje yi di ko def nag moom baat bi la ilaha illallah. Aslu talxiin fan la jóge? Ulama wu tasawuf ñu ñuy def seen talibi yi di leen talxiin. Talxiin mooy ñu jox la tur yàlla, sala ko répété ko 3 fois ni la acca waxal. Fuñ ko jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, ci yonante bi lañ ko jële alayhi salatu wasalaam. Dafa am hadith boo xam ni Tabarani indi na ko, Imamu Ahmad indi na ko. Imamu Ahmad xam ngeen ni dafa nekk faqih ba noppi nekk muhaddis, moom Imamu Ahmad Anbali. Ndax moom bi muy ñëw fekk na xam-xam ñor xomb. Imamu Ahmad moomu nga xam ni mooy sëriñu Ibnu Taymiya ci Alfiqul Islamiya, mooy sëriñam. Ibnu Taymiya mi nga xam ni moom la wahabist yi def seen référence. Wahabist yi nga xam ni dañuy contesté dajaloo di wax la ilaha illallah, Ibnu Taymiya mooy seen sëriñ. Ibnu Taymiya moomu Imam Ahmad mi sëriñam ci Alfiqul Islamiya nettali na ni jële nañ ci Tabarani ak yeneeni woroomi xam-xam yu bari yu dul ñoom ci isnaad bu rafet. Ñu ni yonentu sallallahu alayhi wa sallam nim nettali hadith ba mu ni anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wa salam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illallah. Tabarani mo koy netti de, Imam Ahmad netti nako. Muni yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba, ben bis yonantu sallallahu alayhi wa sallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fikum khari ndax amna ku len rax, ndax amna ku len rax, bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen, mooy ku bokkul ci diine ji yahud wala nasran, ndax mi ngi ci seen biir. Ñu ni ko la ya rasulullah, déedéet kenn raxunu. Fa amara bi alqi albab, yonent sallallahu alayhi wa sallam ni kon tëj leen buntu bi. Ñu daal di tëj buntu bi alayhi salatu wasalaam. Mu ni yëkkati leen seeni loxo, ñu yëkkati seeni loxo ñi tàllal. Ni nga xam ne nit buy baaxoo dafay yëkkati ay loxom jëmale asamaan, yaakaar yërmande yàlla
ju bayiko asman ndax alquran répété na ba tay ni yermene yalla ngi bayiko asman way yermene yalla fu na lay bayiko ala kulli hal mu ñu yëkëti leen seen loxo ñu yëkëti seen loxo yaron sallallahu alayhi wasallam ni wax leen la ilaha illallah wax leen la ilaha illallah kuñu wax saddad ibn uwais neena bi yaron tu waxe lolu min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu and no nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam allahumma innaka ba'astani biha sil kalima wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi ñu yëkëte suñu loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonnentu sallallahu alayhi wasallam ni yow suñu borom ya ma yoni won ngir baat bi allahumma innaka ba'astani bi hasil kalima ya ma yoni won ngir ma saxal baat bi ya ma yoni won ngir may répété baat bi ya ma yoni won ngir may wax baat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jëme leen ci wa wahadtani alayha aljanna te kat ya ma digon ni baat bi ko koy wax aljana yi sumu ëlëk yowmal khiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe randi fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon yani mon baat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolu tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alayhi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alayhi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yonnentou ni contane len beg len figuré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yonnentou ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wane la ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ca démé da nga ca fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci téréem netti lako miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidal la muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin asyuti da bokkon ci ñi nga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni par par lo wut da far rek waye par par lo wut
lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yurut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yunus sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako denc mom abdurrahman osiyoti jalaluddin bim ko defé denc ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defoon mom abdurrahman jalaluddin asuyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal ben bis am ben xalel bu ndayam faatu ni diko yobbu diko denc ci armelia Abdurrahman Asuyuti mi ngi ci biir mbolo mi wara robi soxna sosule soxna ci dom gi yalla da ko téla defal kessu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukk at ak juroom japp fukk ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu set set ni der yu ko mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin dal di tewlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daawu nit ki ngat la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadith bobu waye bu fekke ni hadith bi deug la yow sun borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom Abdurrahman bi kaddom daano rek xale bi ni tekkal re dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am liñu tuddé khalbu naqawa moy liñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu le dunya motax luñu japp rek baye bo nga japp ci luñu japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netliko ay yoon ñu netliko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karramallahu wajhi xam ngeen ko rak la ci yonentou bi ali salatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonentou ali salatu wassalam fa khultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turukh turukhul musila yow yonent sallallahu alaihi wasallam dullani ala aqrabi turukhul musila ila allah tabarak wa taala hasa wa jalla yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam dama beug nga orienter ma dama beug nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokale ak sama borom direct connection direct lay am dullani ala aqrabi turukhul musilati nga xamni connection direct la am ak sama borom lola beug nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye butayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nek lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolou nga may tektal pour ma meuna am connection sama digga sama borom direct dama beug mu don lu yomb bum jafé man beuguma lu jafé dama beug mu don lu yomb bonu pi nek lo xamni ngeenel lay doon fa yalla li yalla gëna bëgg lay doon sayna ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lool neñu yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ali alayka bimu dawamati zikrullah ngi ko xet ci hadith la wa def ko ni ya aliyu karamallahu wajhuk alayka
bimudawamati dhikrullahi alayka bimudawamati dhikrillahi siran wa jahran nak siran wa jahran yow sayyidna ali karamallahu wajha yow mi may laaj ma jox la lola connecté ak sa borom tabaarak wa ta'ala alayka bimudawamati dhikrillahi siran wa jahran siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bimudawamati dhikrillah nga saxo di tudd yalla fo toll en bal nga saxo di tudd yalla fo toll alayka bimudawamati dhikrillah siran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay digg sa digg ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wa jahran bu la neex nga diko wax ñepp yi deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci seen hadaratu juma muni bu la neexé defal nonu alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ya ali karamallahu wajha sayyidna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum ذاكر وانما اريد ان تقصني بشيء بعد بيغا ما اورينتي نيما موي تاخ nga am connecté sa direct sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax doom adamay ko deg mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mu lol ñepp ngoy wax budé lol rek ñepp ngoy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagle bop lay doon personnellement sama jagal ak bokk lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lool la bëgg innama uridu an taqsini bi say fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah muniko alin naw nak mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illallah man ak sama nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illallah mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illallah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bi daala wax gi mom sunna la waye dajalo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena kep ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yalla muna muni jaxaso lak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi mo xam lu meuna doon jami lutax julli mennum yaw julli ca mbolo uppe ko tiyaba ngeneel julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki beru julli ak ki nga xamni ni dem na ca mbolo ma yonent del waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sette bako gis ma mëni demal ca mbolo ma yadullahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi daala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé da na nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illa Allah alayhi salatu wa salam muniko sayyidna ali xana xamoli asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumbu ak li ci biram lepp yonent neenako
boko jëlon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illallah tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak suufi juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illallah gën leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah sayyidina ali ma nga lay xamal ni bis penci yalla duko massa taxawal mukk li feek amna ko nek ci kaw suuf ko sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna muni bis pin du massa taxaw li feek lolo gi am bis pinci du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis pinci du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali nak sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali nga man ko gemal say beut te jox ma sa nopp ghammit aynayk wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gem musay ba dox ko sa nop neena ma deg gi neena ma deg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ghammit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nop neena ma gem musay beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal nima khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirim lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele fofu la ko ulama wa tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wa tasawuf defu ñu dara lu wutek sunna yonnante ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa deppo sunna yonnante bi alayhi salatu wasalam alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yaronte sallallahu alayhi wasallam talxina sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connection digam ak boromam agon na ci daan wax naan mom sayyidina ali ma ngi gën ci haqq sun borom mi ni jaam buñ ma tégalon ngeganaay ma tok ci dana atté ñun ilm jiin ci seen injil bi dana atté ñun tawrat ci seen tawrat dana atté ñun furqan ci seen furqan ji té duma gag mukk muni faatihatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki gëlem fatihatul kitab
baat bobu nga xamne mom la yaronata sallallahu alayhi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaté bam aksé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronata sallallahu alayhi wasallam sahé sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako dal di sahat ku ñu wax الحسن البصري الحسن البصري نامبدونا كين تي سخنا سي يونس بن صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري سيدنا علي مكو سبات بي مكو كتلخين مام الحسن البصري الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه تي صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا علي تي لا بوك donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talxin baat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won alayhi salatu wassalam al hasan al basri mom tamit dal di koy talxin kuñi wax dawood at tahani dawood at tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talxin mu jox ko ko kuñ wax daawud at-tahani mom tamit talxin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci daawud at-tahani mu talxin koko sayyidina imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifu manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nekk seen imam ci fiqh jël li ñi tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf لا ينقطه اتى ينقطع الدين تصوف دو مسا جيخ دو مسا دوك دو مسا راف لي فيك دين الاسلام مي سي كاو سوف ان شاء الله تعالى لولو مو مننا كو وات لا ينقطه تصوف لي فيك دين مي سي كاو سوف ريك تصوف دي اكزيستي لوكا وارال موي دومي نداي دين موي دومي نداي فقه دين نيات لا توحيد fiq tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu turu ci ñetti wasla tawhid fiq tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo leen ko lajoon lañ xamone bu jëk moy ihsan xam ñu li tasawuf
waye muhammad jul khadim khadim jul abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alayhi wasallam li ulama ko tassu def lepp silsilé bi boko topé day delu ba ci mom alayhi salatu wasalam non lañ ko jokk jëlaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ñi nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom non lañ yéré téré bu nepp nak wone seen manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël ci hadith muawiya muawiyat ibn abi sufyan muawiyat ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo net li len gharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yanabi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben alkhala neena yaron sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wayen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo جلسنا نشكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا من نك يوك يالا يوني من سن جتاي بي سن داجالو بي سن علق بي سن جلس بي سن مجالس بي خمغا لوكو ورال من امني تود يالا اك ديكو سانت دون داني في نيك دي تود يالا اك ديكو سانت waaw lu ngeen di tudde yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gi ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax muni ñi ngi sante yalla ci orienter gi ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienter gi ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillahi lasi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñoo ngi sant yalla diko gërem mom mi orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yonnante sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ni alla ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko dong mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam aslah muni amma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakin atani jibril alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allah yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñ lowuma len sax ngir dama leena tumal wala dama yaakar li ngeen wax du deug dedet
jibril mo ñew legi ni ma jibril mo ñew legi ni ma yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len tuitero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak di ko sant yalla ngay bakku di tuitero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaika waw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaika nan malaika yi xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ ni loolu doo ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll léegi nag nga bëgg wut représentant boo xam ne moykatu yàlla la tuurkatu deret la warkat la kooku nga bëgg a yóbbu mu di représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamulen ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la wor kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la tal mon xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu representer ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat ci deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dak leen jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dak leen jaamu gën leen ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay daldi gën malaaka lele sen amono wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina taqula fenn taqalula fenn kon ya ëpp mérite malaaka su ya ko ëpp mérite ya ko ëpp mérite ya ko ëpp mérite kon hadis bi kiko nettali ab sahabi la muawiya ibn abi sufyan kon yonentu fekk na mbolo mu tok kon kay aha kay sahaba yi defon nañ ko defon nañ jalzatu dhikr wala majalisu dhikr wala alqatu dhikr malaakai defon nañ ko defon nañ alqa bo xamni dhikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question ma ajlisak waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alo tax man allah ma hadana lil islam wa man nabihi alayna li rek mo no taxato fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako yo jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître ومن يبتغي خير الاسلام دينا فلن يقبل منه نيجي كاول سول الاسلام رك لا ريكونيتر الاسلام جوجو يالا ريكونيتر يالا ديفال لا توفيخي اورينت لا باغي نتي لب ني ونيو داج دانو تيم سو جارنا سنتكو دي جارنا سنتكو نشكره ونعمد جارنا سنتكو دي نشكر الله ونعمده لا نتي دو يالا
ak diko sant rek mono tax dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dédé taxunu fé tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dédé dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ fi tax dajé muna muné nashkurullah wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yaronte bi alayhi salatu wassalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurni al-abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al-malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al-ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah akay sunna la ndax yonentou genn na fekk ay sahaba diko def yonentou ci bopam defandou nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melum yow rek di tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gentu seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ng may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi aqiqatul ahmadi ak aqiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpunu do yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou bu ci duggé day guddou mu fasirone biñ accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mënu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sutu jalla jalla ñu nan jibril la fa giss sallallahu alaihi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko giss miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doyé ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis sun borom la fa gis ngeen balma lol taxuma juk sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu
amna ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu mune khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la askura Allah ma khawmin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tuddu yalla ma khawmin la wax de la an askura Allah ma khawmi ba'da salati al-fajr gana ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonentu neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tiyani di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusan e kazalik gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci paki souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër paki souf yi rek kaw souf neena buñ dé wër paki souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga len taxaju magalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé li commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol fi dukkat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddi yalla fana daw ñom ñep ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila ajib kay leen fonction bi leen taxone jogangi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñewé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabarak wa taala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informé ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat moy leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñooñu dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bakk sa tur wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bakk rek né sun borom posé lañ question wa ñom luñ bëgg ba di ma tuddu ak luñ ragal ba di ma tuddu né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé ay buñu gisoon safara ak nim tangé mune way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mune cey buñu gisoon aljana ak nim nexé mune leen
ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen lool bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñu ñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topputuma leen dara dara dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom.

day dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo day dam sa gis bo day limiter sa xol mune mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mune way du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama taxo nak nenañ bo bëggé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo bëggé yalla may la léru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom neena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dagn ko firé nurul qalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na julit ñi te jublu ci yaqule manam ñu yaqule buñu sété yonent bi alayhi salatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla aar ko xam nga nuñ defa dañu dem xooli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom bëd yi toké yi borom bëd yi nga xamni luñ xool mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñi yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wolbati seeni beutaka tourner sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alaihi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absharihim lama sami'u shikra wa yaqulun innahu lamajnunun wa inna ma huwa ila shikrun lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xaw tut rek nga dem yowmal khiyam xaw tut ni ha ni waaw borom bu ci toke yele woron di dila xol ngir bëgg nga alku bëgg nga yaqule borom bu ci toke yi ñu la woron non dila xol ngir bëgg nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali musallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñëggal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mune aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe
di bagante ci beuti gor ñi dem ak ñew sallu ni ñap ci saw yaram di bagante ci beuti gor ñi dem ak ñew lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ma borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek le beut beut al ayn beut rek la yentu yalla yang khoba alayhi salatu wa salam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alcorane di misal

sun borom nak mo ta yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolou len yankob wax nak du te nak lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yankob mom lum len moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallahi min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli sayyin lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wosin tay sang lire bi solal ko bam ni juggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana doon bo demé borom alal la warana doon bo demé president la warana doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wati bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo moy tud xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam mom kero bimu amé dom xam na ni way beutu ni luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa sasa la ñaan yalla musul ko ci ayubut xam nga koku mom du esteti domam mom alquran mo nako misal wayni samaituha maryama wa hi sahabika wa suryataha min ash-shaytani rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaituha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytani rajim mo ay bango sun borom neena maryama alayha salam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata kuñu wax anata moy yaayu maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayha salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ño bokk tur ni seen ñaari bay yi bokke tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni akusina dañi sun borom wa inni samaituha maryama wa inni uhisu bika wa suryataha min ash-shaytani rajim sama dom jima akusé day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga mussel ko ci ay beut mussel ko ci regajeru shaytané mussel ko ci xolup shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yakule amna benn wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay romba aw xur rek seen benn way bo xamni ma nga yor ab dekk ako mart tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxu wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy na ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabé pour jaddlo len wali bi niko a mba man doma ci bolé man ba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nitu yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani.

misal ko ci ñetti pak pak ci suuf yi ñetti xéet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñëwé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé faute bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy jup tay dëng suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na waye saxutum ñax bi nak sax nam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko arrestere ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé kamtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken munta jubal ken jutna nak mom waye munta jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdullah ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax dié koy dindi dé rek jubal jubanti lum la wax dié koy dindi non la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jëlewaat ak cawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wër ngay am courage ay wéri wér di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam

ku auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax bété ciur bam ñëwé jox ko ñëgu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bété fofé la ko topé ba ci wali bu xonku nga wéxal ko ku ka xamone dey ku ka xamone da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonku waye nak ñom bu sét bëtt xonkat mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci wa yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discutul yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul mala mbaw wala bo gis na la mbaw sax tay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati akhihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir dem ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul ni tank amul ni dal waye dana sol aw dalam waxu dem ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant soto du faju waye yalla mom ajay dum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sax waye ben minute mu faju sun borom ajay dum dem bu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromum jamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma lak yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yàlla njariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju ngir baal ma moo tax sëñ Touba waxoon na boromam ni ko yow sama borom na nga ma fajal aajoy ñi nga xam ni dañ may liggéeyal di ma xidmaal guddi ak bëccëg waqdi awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon naa ko ci yeneeni waxtaan ma ni woon ku ñuy wax sëñ Babacar Touré ñenn ñi gën koo miin ci sëñ Mbaye Touré talibé Cheikh Ahmadou Bamba la woon radiallahu anhu waaye daf koo féetale woon maam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye ni ko loo ko bëgg a liggéeyloo na nga ko liggéeyloo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baye sam mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu bayyi tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wut na aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen benn bis mo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu gaa ñi ngay junj fii man qaddama saalihina irtafa ñooñu ngay junj liggéeyal leen benn bis mo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu ma ni gaa ñooñu nag lan la sëñ Touba di junj gaa ñooñu la tàmbalee ci yonent ba ba ci sahabatul kiram noñu la seigne touba di junni ci hokal bokaw nan
touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xeyñal na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di xidmal bu fekke ni amo dolay xidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yonne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fa sus moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid al bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid al bustami dafa am ben bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenke mo wagnou ko wat dem ci wat keureum ngelaw ni way way ngelaw li yengato mu yek seddaay ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndegata yere mo xotiko yere bi mo xotiko ndoxe ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man de sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko simil mu dal di jinni bima jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko hadiya mu abo yisi dal di salat ngubam mom ni bi kerem lolou ci yor yor la ca takusan la teyer ba faatu tayer bi kirok bu mu gane adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla geureum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jikko laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abou yassid al bustami moy sa borom malaaka yi tit ba xam biñ ximiliko bako dor sun borom ni bako loxalal wolen abou yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yassid fi mu nek ak fi waji nek ci bamélam abou yassid dal di tew malaaka yi ni ko ki dé dañ ko laaj koy sa borom mu ni abou yassid dal di tin ba xam bim ximiliko mom abou yassid dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu niko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol kulako garal ci yor yor abou yassid dal ni tek xalam dem ca kako garalon yéré ba de abou yassid ni tek sun borom niko ah mbaa da wax dëgg di abou yassid ya ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maniko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abou yassid xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci bir ngeurmaane jima geureum abou yassid al bustami yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yu bajjal ci bir ngeurmaani abou yassid ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet
du nonu ram fi nga koy lijeenté doga dem fi fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da leen di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal xama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jébbulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jébbulu kenn loolu tax parce que suñu borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak suñu borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dédé fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal xiyam nak fi khidmati ba yowmal xiyam djuroom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bispen ci dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bispen ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddu jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la aha kay nangul nalaw waw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jim doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal beug and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga len passeport wutal len ay reservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xewal lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñëw amerique nga doora dédét dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len liggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak jirma mané ju mat wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci tarbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamatul akbar wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahim fall wone waju bax am ngeen nit mënta wone bopam nit mënta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith ba di man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ku bax ba lu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom da na la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba
xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisum dagay jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti womi rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rahim fall wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonnati bi omar amna wallam omar amara ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadu mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñoom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kenn du len jitu aljana yalla xam nako nax ñoom li lu len yomb la wone ku bax amna ñu xam ni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi wone sax du lu ku do ku bax waye ba ku len maya tax rek lu ci pos ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom njariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko du yow ana laysa huwa waxon nako ca conférence bamako la conférence ma conférence ba conférence bi jeex dafa na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal ji dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel sotu cheikh daru assane ndjay sotu mam cheikh mbay sotu mam cheikh ray ma fall sotu señ yaram mbay waxa wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef yi di lambi poche mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu génné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko walal jikko jaawé fi tut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisé ci man tegg leen ma fi tuuti kenen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye wone waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wone nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wone ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi neena bo gisee limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko net li
وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ أَتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ أَتَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ شيخ إبرانغو شيخ إبرانغو وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَاجُو جُوغِي فُكِينْ خَمُوت وَاجُو جُوغِي فُكِينْ خَمُوت دالي نيو ني صابارام داني إيه يين مبولوم ني جيم جي نين ديف موروم دو موروم دي top len ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nit yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te laju len ak pay waja ngi top len ko kuko top taxé de man la yasallukum ajran ñaan bul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di wan yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu ñoo baax nangu wuñ ko baax nang moy ñu melni wahhabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahhabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alladhina amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la ñun way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall biñ ñewé di wone mbaxu señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mutax gem lu nete rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waji bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna aljana ay sa keur yow mi doon wone sama waye man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal dugga janna aljana ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofu yetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na leen ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa ummu'tadun
du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal lako te du la laaj dara ku deela mu julle la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yi mu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeen nga jakarlo ak mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waaju bax jarna de qala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir woné waju bax mi dess gannaawam hay way ki personne di jema jappale way rek jema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema woné waji bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramin min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma boole ci jaamu ni gëna tedd wa ja'alani min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundalok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejul lu mburu dejul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay wa ja'alani min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wane seigne touba ko di nok may kat wane seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall daan wax nan goor japp ci yalla deggal hadith yaronata sallallahu alaihi wasallam xam nga yaronata sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila Allah in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma Allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma Allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de muni wa illam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma hu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta ma hu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam ñu la yam
ñu ñu xani mom yoonu mouride businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mouride ñu bayyi yoonu mouride yalla xam nako amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nek ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xam nako waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xam nako de wallahi alhasib yalla xam nako amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xam nañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xani mom santu seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante sante wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaronte sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonante ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonante ci biru xetam mu wër la ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defanaani misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamdu boy julli do xamdu ba lutax dal dima ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wër ci saddu muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabdu hadith bima gis ci saddu moko gëna wër ci man wako man de ma part personnel bokkutum nak hadith bima gis te sotup cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen téré bo xamni sayyidina ki moko bind defena imam al-khasali wama hadith yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalb bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo santa yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wutek sunna yow xalat nga lol yow lu wutek sunna su yonta yalla muhammad dana ko def muni ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gennawam la dan top di julli cheikh daru assane ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué seigne touba ñom lañuy tambalé
xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Usman ko netali wala hadith buñ ne la Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar bobu hadith mom xana ci sahihi lay bok mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu nani xel man na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Hassan Ndiaye di top ci ginnaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoom xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Hassan Ndiaye daan seddu lu Cheikh Issa Diène di julli di seddu lu Cheikh Mam Lam Diom Addagay ni di julli di seddu lu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax Cheikh Mohamedou Fadal di julli di seddu lu Cheikh Modou Moustapha Mbacké di julli di seddu lu Cheikh Abdou Khadir Mbacké di julli di seddulu fuñ ko jëlé ci ñi Seigne Touba yar bu Seigne Touba doon xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa kër Seigne Touba leen di daq xabdu bu Seigne Touba daan xabdu ahlu qabdu la wax ñoo wa kër Seigne Touba leen daq di xabdu xam ngeen ni Seigne Touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Seigne Touba muy seddulu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax woor na ma ni Seigne Touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jele bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga way man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddulu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamni ci la don sara al akhdari isnago ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj ko ko muni sidi alhaji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juuy ak mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmadou anbal dafa ñew madinatul munawwara yag na jangal ay talibem ruko ba sigi doga xul non jangale nako batay ibn abbas neena dagan na ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xul not ba nopi doga ruko biñu noppé talibé mi ko top niko wayo jangalo ñu won li dé ku noot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunno defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunno ba nuppi dogaru ko té da nga waxon da ngay ruko ba sigi doga xunno mi leen wa ndax ay teggin la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam daru hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko défé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxako ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëmal fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xajut té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord nima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi ba bu heure bi jotté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable
takale ci seen ceinture fop seen casque ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am jariñ rek tax lolu may motax rek luma tabja tabja rek dina gor gor lu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabja na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gogu ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko wax won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala wala wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy señ muy limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolé ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglu koka déglu daniko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy Seigne Ibrahima Ndiaye defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax doom seenu mbax rek damay jëm doom ëpp mu fi xam xam dox mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci leen ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi yesu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna muna mun amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxna ko loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mirou mustapha mbay sam ba yewen ba jeexna ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doon muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu bolé kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol dong nga tax ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam dong lañ bëgg buñ ma déggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam ñu joxe li jafé ni mbir mi amé ñaan ak
solo dal ñewna ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mënon nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaa jazakallahu khairu jasa jazakallahu khairu jasa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi ko boko fekk lamiñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jasa ñi nuyu bu baax diaspora bi bayyi wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wu rek ku ni def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé billahi non la ma nit ñi doon ndokkelé ci fi sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xare man fofu la mu ci jangé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xare bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawati na nak njabotuk Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu ne amna ñu fi ñew ño xamni loolu do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegé danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaani sa borom yi talibe Seigne Touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp dama jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wooluko and ak yaqin waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xam nako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla seedena Seigne Touba la bëgguma ko ngir da sant mbacke dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuko xam baxna kuko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnante sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonent da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonent bi la wax de sallallahu alaihi wasallam malaaka yi sama borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñi la ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bum doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul
radiyallahu ta'ala anhu yalla ñal doli sutura te jéggel nu te def nu dëgg dëgg jullit ma ngi sàkku ci sama borom di sàkku ci képp ku yàlla may nga mën a ñaan te yàlla defal la ijaaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may génn addina ma génnaale addina tawxid ju ànd ak bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yem yàlla na ma ko yàlla defal wallahi maa ngi koy ñaan sama borom yàlla na ma yàlla defal bis bu may génn addina naa génnaale addina tawxid ju ànd ak Serigne bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yem ndax Serigne Touba ne na tawxid yowmal xiyam mooy loo xam ni boo ko xësee am loo ñàkkati du la wàññi dara waaye boo ko ñàkkee loo amati du la jariñ dara maa ngi ñaan sama borom yaa rab gannaaw sama fan yàlla na gudd waaye maa ngi lay ñaan bis bu muy génn addina naa génnaale addina tawxid ju ànd ak bëgg Serigne Touba bi amul fu mu yem ku ko dégg nag ma ko ñaan la yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: bi aya bi jeex fele neena wa antasumu khairun lakum ila akhirih yu bari yu tektale ni so mané wor wora gën yu bari yu koy tektale yo xamni day wax ni so mané wor wora gën lutax da xamni wéru koor wi bu la xese raw jeex na mënuto am benen wéru koor lan 2000 wala bok 2023 muna amu ni sa dundigi mënuto ko ci am bu la xese raw koru 2023 timna koru 2022 ba ila yawmil khiyam duñ ko amat ba ila yawmil khiyam duñ ko amat koru 2022 muni koru 2023 ka salika bu la xese raw jeexna ba ila yawmil khiyam doko amat ku ci xëss dag ce billet avion dara dula jaral tardé ko dara lu wara mëna tax nga tard perte ce billet bobu rek ding ko falang jall kon ndaw ñi jël leen wax joni ngeen sanni feele du waxi dara waxi ben way bu top bakkanam dong la du waxi dara Cheikh Mohamed Bamba neena najaytu rabbi fi sahri ramadan sahri al aman wal muna wal fayadan neena man seigne touba ma ngi diale ak sama borom ci wéru koor niko lutax ñu ndax koor moy wéru sécurité koor moy wéru sécurité digna men mbok muni koru ren moy upp fitna ci koor yi fi massa jaar maniko wute ngaal yalla ay waxam de waye wute ngaal yonenti bi waxam waye wute ngaal waxe seigne touba it nak seigne touba neena koor moy wéru sécurité sahri al aman wal muna wéru sécurité moy koor neena waye koor moy wéru ay may day ball ay may jeme ci jambi waye wal faydan koor moy wéru faydu rahman kor seigne touba neena kor moy wéru faydu rahman kor moy wéru faydu rahman hanani moy ñentelu ponku ci l'islam hadis ba moko saxal yonantu sallallahu alaihi wasallam wax ko bunyal islam ala khams shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah iqami salat wa itai zakat wa sawm ramadan da di ñew wa jul bayti man istata ilayhi sabila aw kama khala ali sallatu wasallam kora ngob sahrul aman wa security seigne touba ni ci wéru sécurité la di alex sama borom wéru sécurité té pourtant day bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom seigne touba mi ngi ci loxé ay nonam way and ak lo lepp kat ma ngay di alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wéru kon koor ngok woram xam xami nak neenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la nga demé ci ana bi lay neenañu koor ben ponku rek la nga dem ci ana fi ñu ni koor ben ponku rek la ñu leen ponku ban ñu ni al imsak ana bi la ak ana fi ñom neenañu koor ben ponku la am moy al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq sa koor benn ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yaq al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq koor gi mo xam luy jaar ci gemign ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sawukaay wala benen buntu bi ci dess fumu ci jaar ba yegg ci sa mbax man na yak sa koor benen bisil moy ñaari banex banexu bir ak banexu pey ñu dañuy yak koor ma tax ñu ni al imsak mom dafa eumb lepp lu yak koor rek nga tey ci sa bop bañ ko jégué al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat koku anabila ak al anafiya ñom ño wax ni ponk bobu dong la koor am ñu leen waaw fan ngeen di tek ak niya yene ñu ni yene charte la yene charte la lolu tax yunus sallallahu alaihi wasallam daana xey dem julli ji ci jakka ja dal di delu ci wat bu julle su bobu nopi delu ci wat ci keer gi dal ni ndax sayyidatu aisha mo ndeki amna fe mu ni dedet mu ni kon worna ñu ni kon fanano wul yene ji wa demé ci safiya ak malikiya ñom lan lañ wax ñi koor ñaari ponku la koor ñaari ponku la ñi ñaari yan la ñi ni al imsak anil muftirat wa niyya malikiya ak safiya ñom non lañ gisé nenañu koor ñaari ponku la am bo ci bayyi rek koor gi yakku moy yene ju sel li fasna yene wor benen bi ci moy nga japp sa bop ci lepp luy tax koor ge dok lepp luy tax koor ge dog rek nga tiyé ci sa bop am ngeen ni ci melni seigne touba sunu serigne bi radiyallahu ta'ala mom malik la top ci walu ngir imam malik mom la top ci walu ngir daana dinkane ay talibim ni len na ngeen moy ci ngirum malik ndax ngirum malik day lu sel la mom seigne touba danako dinkane li nga xamene ci walu tawhid imam al hasan al ashari la ci top al ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muni siyamuna lahu faridatan bila siyadatin wala nuqsani mun ahkay man seigne touba ma ngi and ak malik koor ñaari farata la am ñaari ponk la am muni amul yok amul wañi niko ñaari farata yan la muni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene te sa bop ci lepp lu yak sa koor da nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal lu dagan kon seigne touba ngirum malik la top ci anam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp lu tax koor ga yaqku nga sori ko bo demé ci sunnay koor ñett rek la batay ci ngir mi ngirum malik tax seigne touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jiluna al-futuri min ba'di al-khurub wa sani ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan neena koor ñetti sunna la am ba ci jëk moy téla dox wa koore ba jëm tuso lo ñëmé ñëmé xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa bëggé julli ba paré soga mus dara su boba defo tahjil su boba bayyi nga sunna sunnay koor moy buñ né dog jot na rek nga dal di dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def mune waye nak bul sante jaxate mba silla bay dog te fekk koor fekk jant so gut min bahdil khurub lañ wax ginaaw bi jant soye yakamte dog nak ba jant so gul nga dog mune bu ko def mukk mune ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañu bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu teud joté ñu mbeustan ba seen biir fess teud di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd
1: li dox sa digënté ak japp juroom fukki ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak naan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fekk ñu mënes fe jang juroom fukki aya mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekul mu japp ci bopam lu yonam nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasail yépp nga tek ko feulé xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasail fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tiyé sa bop ci naccio diko yi munam ni yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay tiyé sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan yi demé non ak taccu len murid munam ni ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero tiranga ju reey reey tiranga ju reey reey muy lakh koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ma tax mani suma siyamu antabihu lam yanhasir fi adami al-akli faqat fi mahtubira muni mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolou xif la tuddu muni ko lan moy koor muni is rubba sa'imin ma al-jama'a laysa lahu fihi siwa al-maja' muni bari wana wa jo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye muni dama wor ni ñep fekk worut da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak muni fa sawmu an yasuma kullu 'adwin an kulli ma yufdi fatan li shahwi muni koor deug moy wa jo xamni day fexeba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens muni fexeba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens djuroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su djuroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar muna amone su djuroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkan noy bu ko pey lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bi ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muni fal tamsiku an nasrati ila al haram wal masi was sam'i lahu ma kalami fa xel ba sa tank bu ko dox sa nop bu ko deglu sa lamiñ bu ko wax sa bakkan bu ko noy sa loxo bu ko lal lolu moy deug koor wa kullu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doya di dara nga fexé ba penktal jant ak sowu jant xelmi bu mu fexalat sax lu doye di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko boole ci yi ngay teunk nang ko boole ci yi ngay teunk yeneen ci des nag ñi sant jaxateeg sillaak samba siisee ko moom te mooy di lekk lu yam bañ a topp sa ndey joor jamonoy xëdd ak jamonoy dog nag nu ko wax ni sal silla la sant wala samb wala jaxate bu xëdd jotee muy dama bañ a xiif tax
2: góor ba
1: la yàlla xam doy na raxasu ba ca conca la waaw yooyu nag moom mën naa ñàkk waaw yooyu mën naa ñàkk bu ndogul jotee nga def ko ni loolu moom jëfi bàyyi ma la bàyyi ma rek mooy doxale moom bàyyi ma daal mooy def ku tiimeew ñam defe ni ku su jógee duutu suurati moom ni ëpp naa def suñ tubaa nee na loolu ëpp naa def ëpp naa def kon xam naa ñu sant jaxateeg si la nañ ko bàyyi xel ba bu yeggee ca koor ga ñu bañ a topp seen ndey joor ñoom tamit insha allahu taala. Kon xam naa sëñ Moodu ci gàttal lii mooy li nga xam ni andi woon naa ko ngir waxtaane ko ak yéen ngir jëmmi yàlla fàttalante ko ak yéen insha allahu taala ndax dama am gan goo xam ne mi ngi toog di ma xaar te ñaari dimanche yëpp émission bi amul loolu rek moo tax may naa profité pour def ak yéen émission bi ndax xam ngeen ni bu leen fàtte ni presque man weeru koor yi bu fekkee ni am naa li ñuy tuddee conseil xam naa boo muy tudd mooy doon weeru koor wi moom bu xësee teru taxawee naa fi la yéeg yi ci aju daf may bay sëkk ab liggéey donc bu ko defee xam naa kon ah ginnaaw yàlla ñu fi yàlla bàyyi ba ñu waree jàmm insha allahu taala su ko defee ñu continuer waat émission yi rek ku defee xanaa ngeen ànd ak sëñ Moodu ci rediffusion yi bu fekkee ni rediffusion dana am ci des nag ñu bàyyi ba ñu waree jàmm ak salaam du tee nag bu ñu amee occasion ci biir koor gi boo xam ne am nañ ruxsa bu yaatu ah insha allahu taala maa muskile fii mënees na caa waxtaan loolu ba tey loolu mën a nekk la waaye la kulli xal daal xam ngeen ni weeru koor moom ci lañ daan jël sunu temps pour waxtaane lu jëm ci koor gi ànd ak xeeti naa fi la yi loolu mooy tax xam naa bu weeru koor xëse toru rek dana xaw a jafe ci ñun lool rek la waaye damay bañ ñi sant jaxate ak sàmb defee ni dama ragalu xiif fekk boo maa ngi ci leneen lu gën a métti sax def waxtaan wi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel di gërëm ñi nga xam ne ñooy wëllëre yi daara ihya ulumu diin te mu néew mu bari ñu koy jàppale ci wàllu lu jëm daara ji ñu ngi leen di wax jasaakumullaa wa xeyra jasa insha allahu taala te ba ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen ñu koy waxee barki démb ci ku mel ni Serigne Cheikh John man xamatuma ban at la ko tàmbali woon sax xamatuma ko yàlla xam na ko waaye ba léegi rek ba léegi jasaakumullaa wa xeyra jasa yi ak ñu mel ni ñoom ñoom Serigne Ahmadou Diallok ñoom Serigne Amadou Diallok ñoom Serigne Kosso Fall ak ñoom soxna Daba Jum ñoom ak ñoom soxna Serigne Ahmadou Badiane muy soxna si Sekk ñoom ñëpp rek partout ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal ci seen taxawaay jasaakumullaa wa xeyra jasa yi yal na leen yàlla fay yal na leen alquran fay yal na leen yàlla taxaw yal na leen alquran taxaw ak ki nga xam ni yàlla nga ko jaarale ci loxoom ci muy Serigne Modou Mbaye Thiam ci jataay bii moom tamit di koo xam ni yàlla dafa dogal ci sama diggante ak moom ñaar mooy daf maa bëgg ngir yàlla ba ma xam ni Moodu daf maa bëgg ngir yàlla beneen bi ci desin nag li may def mu xam ni luy jariñ julit ñi la julit ñaa ngi koy jariñoo partout dans le monde mu di ko jéem a véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi doo nga ko waral ñaar yi doo nga ko waral bu ma bàyyi woon émission bi teewal bëgg mbëggeel gi mu am ci man ak cofeelam bi du dañ mukk barki démb rek la fi rakkam jóge barki démb rek la fi rakkam jóge moom it cofeel googu la am ci ñun kon loolu mënuñu leen koo fay dañ leen di wax rek jasaakumullaa wa xeyra jasa wóor ni ma ni su ko dooleem mata woon te man ko ba muytu daara ji mbubum oor la koy solal waaye nag innama ahmalu bi niyaati wa innama li kulli imrin maa nawaa suñ borom nee na nit lim yéene te mënu ko danaa ko ko fay niki bu ko manoon danaa ko ko fay niki su ko manoon kon ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullaa wa xeyra jasa yi sant nañ bu baax te di leen ndokkeel jëf ju baax ji ngeen di jëf yàlla bu mu neen yàlla bu mu neen ndax kat bokk na ci li tax tey ma am liberté ba li ma gëm rek laay wax da cee bokk mooy li ñu bari def man yàlla dogal na dalaguma te ngeen ñaanal mu bañ maa dal mu bañ maa dal
0: moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ na lab ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbaye sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man beggumako waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñooñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñi boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax daara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer lol nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lol la gem epp na ma mané fa juroom ben wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khair jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ndax amna laaj yum la wara laaj su la ko laaje nañ ko tontu sokay tontu nak bo ci duwele daray wor duma la xala bis pench bi ma la waxon dama la di ray legi lak la legi iblis xamna kat nu sun borom umpelu ko lolu amé borom yoni jibril alayhi salatu wassalam mu ñew informer yonent bi alayhi salatu wassalam yow muhammad sa borom neena war kat bi njital safara ko kuñ wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak mom neena bu ñewé nang ko poser ay questions dana la tontu yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel sun borom iblis war kat la de man na ni dara wex te fekk da ñuul iblis war kat la man na la wax ni la da wex te fekk da ñuul mu ni ko sun borom neena ko garantie ne bis bu la fene wala mu war la mbam wax lu deug duko xare bis pench dakoy ray legi lakko legi kon baxna bu xamé ni iblis ñewna toog ak yonentou bi alayhi salatu wassalam yonentou sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te tege ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko wa loma bañe deggal tontul iblis loma bañe lim ko bañe daray sari a neeku ci dara dara dara iblis niko li tax mu bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bok mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab ma tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm yi muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw muy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentou sallallahu alayhi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga njaamur bi ndaw lo xamni baye na la ak sa yef jublu boromam top boromam waaw koku lool bu jotté mom ba diko bañ mu ne ko yow ki yalla yoni xam nga ni loolu ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis da ko soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni loolu ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ ginnaw sa jëmmu ji mom la gëna bañ ginnaw sa jëmmu ji yalla sallallahu alayhi wasallam ko waaw nak legi batay bëgg na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj xol lo xamni boko gisé rek contane boko gisé rek contane mu ne ko xana li nga xamni bu mako yégué bu mako gisé gis contentement yé contentement deug mu na mo ne ko moy man mu bëgg adina man mu bëgg adina fu mako gis rek contane na fu mako gis rek contane na kon rencontre digënté iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngok moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ doom adama te tego ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jëlélé te bo xolé nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mu ne ah man ñi mënuma xaritu ak ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xani gëmul yalla mu won la kenn ni la diw sama xarit

julit bu mën ta xaritoo ko julit te mën a xaritoo ko bi yëfër. Nga gis tiijaan boo xam ni waxul dara dara dara ci xaritook ak murit, tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritook ak murit, waaye d' accord naa xaritook Molière, d' accord naa xaritook Victor Hugo, d' accord naa xaritook Sarsu Buus, waaye xaritook Mohammed mii ab murit, xaritook Mohammed mii nga xam ne mooy Abdoulaye déedéet, xaritook Abdoulaye mii ab murit déedéet. Nga gis murit boo xam ni moom it xaritu tiijaan waxu ci dara dara dara dara dara, boo xam ne ah nañ koy tiijaan yi moom nangu la am xaritu tiijaan, waaye nangu naa am xaritu Sarsu Buus, nangu naa am xarit intime boo xam ni Sarsu Buus lay tudd, nangu naa am xarit intime boo xam ne nii Trump lay tudd, nangu na ko am. Waaye xarit boo xam ni ab tiijaan la tudd Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouti yu déedéet, am na murit boo xam ni noonu la mel. Kasaalika Khadir jëlee naa nag koo xam ne ab julit la, nga gis murit boo xam ni waxul dara dara dara ci am xarit boo xam ni salafiste la, salafiste yëpp xanaa moom du ñëpp doy waar, am na ci ñu baax de. Nga gis salafiste boo xam ni waxul dara dara ci xaritoog mutasawif, ab salafiste waxul dara ci xaritoog ab mutasawif, da koy noonu, da koy xas, da koy saaga. Gis wahabi yi boo xam ni waxul dara ci ab Ibadurrahman, ab Ibadurrahman boo xam ni waxul dara ci ab wahabi yi, ñu xaritoo déedéet, mu ngi koy noonoo rek bañe rek, te mbañeel gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia, mbañeel gi dara teyewu ci sharia. Wahabi bi boo ko ne waaw yow loo bañee Ibadurrahman bi loo ko bañee, mu ne parce que du dund sunna, waaw danul dund sunna moo tax. Moom kat mi la naan du dund sunna, boo demee moom fi mu njëkk a jalgatee sunna moom wahabi bi lay wax loolu, boo xoolee loxoom bi ñaari jaaroo nga ca, ñaari jaaroo, te nee na kat moom day dund sunna ñaari jaaroo. Ma ne kuy dund sunna doo takk ñaari jaaroo, kuy dund sunna doo takk ñaari jaaro mukk. Sunna benn jaaro la xam, nga gis Ibadurrahman boo xam ni waxul dara dara dara ci ak tiijaani ya, xaritoo kub tiijaan wala ab murit déedéet, waxu ca dara, bañee rek. Lu tax nga bañ ko yow Ibadurrahman bi, lu tax nga bañ murid yi? Nit ñi ay bokkaale kat lañu, ay niti biddaa lañ. Lu tax nga bañ tiijaan yi? Nit ñi ay bokkaale kat lañ, ay niti biddaa lañ. Tiijaan bi yow lu tax nga bañ Ibadurrahman bi? Mu ne moo kii boo waxee muy cëkkal, cëkkalmaan bi, cëkkalmaan bi. Yow cëkkal doo nga tax nga bañ waa ji, cëkkal rek cëkkal. Pourtant am na jamono boo xam ni bu fekkee ni dem nga daara yaa ko gënoon a cëkkale, ndax ba nga nekkee ca daara ja da nga daan ngembu mbaa nga sol fulatan, kon yaa ko gënoon a cëkkale. Kon cëkkal warta tax nga bañ nit. Nit da nga koy bañe jikko ju sare ak ngaañ ñi ju nekk ji moom, saa bu ko bàyyee amatoo droit bañ ko, jikko jooja saa bu ko bàyyee amatuloo droit bañ ko, al boxdu bañe. Moo tax suñ borom ni innama almu'minuna ixwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqu la'alakum turhamun, suratul hujurat. Julit amul droit bañ mbokkum julitam, loolu tax mu ne parce que ay frère ngeen, te ay frère waru ñoo bañante, ay frère waru ñoo bañante. Léegi nga gis frère yoo xam ni dañoo bañante bañante bañante, waxuma la tuddante, waaye duñu demante xew, waxuma la loola sax, bu ko mën a na rey rey ko, ay frère, frère yu bokk ndey ak bàyyi bañante ba duñ tuddante, wala ñu bokk bàyyi bañante ba duñ tuddante. Ñu laaj la waaw sa frère bi loo ko bañee
amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbele lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañ sa grand frère bi muy mom alal jim yeen yépp xalé jigeen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul lolou jëru bañ nit sa frère bi do ko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar way lolou jëru bañ nit jëru bañ nit di bo nuyo do ko fay do ko tuddu do ko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ñi ay frère ngeen ay frère ngeen dara waru len dul sen digeunte bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara waru fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak murid bi ak tijan bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ila fa aslihu bayna aqwaykum fexele ba seen digeenta rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe da ngay jang alquran diko jefe da ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma nga tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bida ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu serignam day sujjok parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci serignam aa lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adama fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo won loxo bokut ak biñu defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexalen ba defar seen digeunte ba du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi la ñi ay set lañ rek ñi ay set lañ waye lo doon ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow la doon 8 ngolam 9 tijan bi nga ne ko lo bañu murid bi muy way murid yi dañu dof murid lañ yow la doon ina murid yi dañu dof ko xamne lum amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fas la yene suufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yëkëti say daraja koko di def ak gogu ndofa neex ndofu yoonu aljana ngok ndofu yoonu aljana ngok ah lol nga bañu murid bi yi murid dañu fanatisme dal ñum seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wërsu deme nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tijan bi mu na mëna ay frère ngeen mu na ñu na seen digënte ra tax nekkal ci sa tijani di wirdu sa salatu fatiha ki nek ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la
lu yonentou sallallahu alayhi wasallam tere la bo gisse yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bim fi datam jege muy testé sahaba yiko wara don sahabatul kiram yiko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alayhi wasallam bim fi datam jege mu woñent sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dani sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidatuna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek ba yag sayyidina abou bakarin sadiq radiyallahu anhu yegut lulul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci omar muna dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam omar usko ndank ci kanam omar sayna omar yor loxom daj dogu yap wi xamna wote nañu ab silla silla wala jaxata jaxata bu don ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bu mu xoot mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex ken du yegni daj na dogu yap ken du ko yeb mu pous omar omar daj ko mu noy neex mu ni li day usman mi ci gëna yey pous ko usman ina bi tax sam la hakuba sayyidina usman yor loxom daj dogu yap wi mu noy mu xamni li dogu yap la ndax ni day sayyidina lim karam allah wajha moko gëna yeyo rabbiyallahu ta'ala anhum jami'an sayyidina lim karam allah wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yoyoo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yoyoo da di koy poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap yi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap yi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap yi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gisone nako way bima ko gisse omar la ko pousse momu ci gëna yey omar ni may ndaxam kat gisone nako way dama defo ni usman mi ci gëna yey mu pousse ko usman ni may dajon nako de way dama yaakarone sax sayyidna ali momu ci gëna yey mu pousse ko sayyidna ali may daj nako de way dama yaakar ni abou bakkar ci gëna yey mu pousse ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullah walasina ma'u asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'u ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan siman fi wujuhi min asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun borom ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni borom gise buñ jakarlo ko yefeur ñu jakarlo ko yeufeur ab yeufeur dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la lajé lutax nga bañ yeufeur bi nga ne xana kéfeuram gi gis nga li tax nga bañ ko tegg ko ci sharia newo dama nungula may ci alalam ji newo dama nunguta jappalé newo dama nunguta dimbalé newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufeur la kéfeuram gi la ko bañé lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabam buñu dajé ko bi yeufeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëgge kenn as-siddaw ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu defé ni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru amahu bainahum
ibadu rahman bi day bëgg wahhabi yu melni ñoo bokk nday ak bay ru'ama baynahum ibadu rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadu rahman bi ba tijani bëgg wahhabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru'ama baynahum ru'ama baynahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'ama baynahum al bukhd bañata teggoko ci sharia en balma mun nonu bo len gisee as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julitam moram ja julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siar de ma ngi jéglu de bu yotu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati alal mu'minin mu ne beurep beug soori dalam mu ndekelante ak mom jubantil ko dal yi musal as-sillati alal mu'minin sillati ala al mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisaat bu gisee tijan bi wacc bopam defani tijan bi ko gën as-sillati ala al mu'minin mo le ni le tijan yi jekke melo nak mourid yi jekke de seigne touba ak seydi alhadji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wala jité as-sillati ala al mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati ala al mu'minin murid ak tidiane as-sillati ala al-mu'minin wahabi yo murid ba as-sillati ala al-mu'minin way ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créé daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créé daraja ci karamu yéfer won ko ni ko duma sa nawle julita gën yéfer ahissati ala al-kafirin mourid bu dajé ko bi yeufër bu amul won daraja sax dana créé daraja ci kanamam won ko niko duma sa nawle ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko bi yeufër as-sillat ahissati ala al-kafirin bu amul won daraja sax dana ko créé ahissati ala al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al bughdu legi alquran da waxon ni ahissati ala al mu'minin julit ak moromu julitam wahabi ak ibadur rahman murid ak tidiane ku ci gis sa morom da nga wara soufé wacc sa bop bo gisé yefeur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawlé legi safan bi la legi murid bi tidiane bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom liñuy def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin naki as-sillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin as-sillati alal kafirin buñ dajé yéfer yi wacc seen bop nan no sarsu bus du moramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom non trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacce seen bop ci seen kanam as-sillati ala al-kafirin ñi ngay nermelu ci seen kanam di noy lu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati ala al-mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna ahissati ala al-muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi ahissati ala wahhabi kene ko ne di jay sa morom daraja murid ba ngay jay tijan ba ngay jay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jay wahhabi daraja wahhabi ba ngay jay ibadur rahman ba daraja kene ko nek di wala sa morom daraja di jay xam xam bu ri
koy nan sa morom xamo dara do dara koku moy ahissati ala al mu'minin te day contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna munin ala al kafirin waye asillati muna munin ala al mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufey soufelu muna munin sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal toroxlu wacce sa bop soufey soufelu wuri doona li yirsu nurallahi bi afwaahihim ah yow murid bi sun baramay wax de yuri doona li yirsu nurallahi bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijane wërta existé nañ ko fi jëlé ak tijani ya munita tijane di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh ahmed tijane ngani na fi djok yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah yow murid bi yow tijane bi ngani murid da fe wara djok te leeru murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh ahmed bamba yuri doona li fo nora lay bi afwaahim yuri doona li fo nora lay bi afwaahim ah ya wahabi bi ngani ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tijani wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yiri don nit fayn le yiri don li fi nur lay bi afwaahihim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngani na sawf na fi djog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walaw kari al kafirun murid du fi deñ du fi jog ba karak yowmal qiyam donte salafist yep and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walaw kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggele 800 ci ahmed bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tijane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walaw kari al kafiruna yalla dana motli dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmed bamba mom la cheikh ahmed tijani beggone ci ak tijani ya ab wahabi du ci man dara ibad rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walaw kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafist muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ngi ko jaarale ci loxey diw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wala mutimmu nuruhu wala karel kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lu tay ñu rafetal lu tay ñu rafetal lutax video bo genné rek yow wahabi bi saga mutasayifuna yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo genné video taxaw ni alquran ko ko jang dula jariñ dara ku faatu ñu jang alquran duko jariñ dara ta ñoo xamni dañoo gëm ni ku faatu ku ko jang alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamne dañoo gëm ni ndem doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma di yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ne kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tije bu ñu jur nono ak bañante wallahu mutimun walaw karil kafirun walaw mutimun nuruhu walaw karil kafirun walaw karil kafirun
kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay yi ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yuri doona li tu nuru allah bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimu nuruhu wala karal kafirun wala karal kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bañ nit te go ko fen bañ nit te go ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al islam wa salam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wa sallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rikway bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënte innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënte jam mu ndax deugamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan deugamul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena deugamul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena deugamul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena deugamul alayhi salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra ya tilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال انصر فيغال انصروا حسين اتى يستلع انصروا حسين اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم نيمنده صلى الله عليه وسلم تي ابي ني جيلكو تي سيدنا ابي هريره نيرنت صلى الله عليه وسلم ننا غديك التينا بو نيك سن بروم داي اوبي بونتي اجنا افال غديك الخميس بو ني sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokkale yalla rek yalla dal day jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokkale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wa jo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan muni ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëron dossier ben prisonnier
jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal fele duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidina abou rayda yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mëro lopp ñett fan day wax ni ñoo tégal leen mu feele seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digënté diñu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fe document bi ba kélo ñuy jubo ba kélo ñuy jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dara dara dara dara lool ibadur rahman la wala lool ab wahhabi la wala lool ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom néna alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbette di am contenté di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop do melni ñaari bir yuñ takale sima man yalla dama am mbette ak contenté ci digënté mourita tiyan bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima ak wahhabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takale sima julit bi boole seen bop ba melni ñaari julit yi takale sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ñinga xamni ñoko beglo mun rabbi sutu jalla jalaluhu yonen ci sayna abi urayra dila anhum yonen tu sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu lil muslimin al yahjura aqahu fawqa salas muné faman hajara fawqa salasa famata dakhala an-nar na'uz billahi minan nar bi urayl neena radiyallahu ta'ala anhu yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ali salatu wassalam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ni waxtu lo xamé ni mere nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ci jakkay melu mu nawara dadni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stout ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observé waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ñu aljana sayidina Abdullah ibn Omar di observé mo gis ni même waji ñewat même waji ñettelu fan ba yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñewé julli ñaar rakka tok mu ngi bok ci ahlul janna sayidina abu sayidina Abdullah ibn Omar del di observé xol gisat muy même waji bi yaronte bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji ba waji dugg keureum mu dugg mu ñew mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanam sa keur ñetti fan aw waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mëro mak mom mak Omar dañu xulo bo Omar moy bayam mu ko dama xulo Omar bu xulo mom dama ko def sa keur ñetti fan duma fa dugg mayma ma fanan fi ñetti fan waji ne ko ayte ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ko sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji
ba xam ndax waji nafi lay guddi moko may li yonent bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fuñu jëlé ji daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé gé safa wésor te dina la ba fajar ani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def lu ñu ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñu xamni ñu gëna farlu waji mu daldi taggo mom comme amna ñett fan la ko xon mu taggo di ñibbi mu gunde ko do te buntu keur ba mu tiyé ci loxom niko diw mu na mu niko ñett fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañu tok ci jakka ji yonent ni ci kanam tuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay mu bok ci ñu wa aljana ñett fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay setal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de setlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddi go xamni dana tedd ci ablal mu ne ko nelawale bañ benn julit ci kaw suuf tedd ci ablal yebale bañ benn julit ci kawso ma nelawale ko lolou musta am bama juddo ba tay mu door loxom niko wajango yow li mo la yobbu aljana li mo la bolé ñu wa aljana yim ñe net liko yonent niko mu bok lolou ko bolé ci ahlul janna amul genn guddi go xamni dana tudd bala ma tudd dana vérifier sama xol bi ba gis ni amul benn julit bo xamni mang koy bañ ci kawso ma doga su di nelaw li feek amna ko ma bañ rek duma nelaw bala ma tedd nelaw dal dana vérifier sama xol ba xamni fanano wu ma bañ ab julit ci kaw suuf allahu akbar ñi ñoo bax gañango ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon ñi ñoo baxoon ñi ñoo sellon mune kon julit bala mat julit murid bala matuk murid tidian bala matuk tidian ñom ñaar buñu dajé dañuy soudé sen digënté ba melni ñaari birig yuñu takalé sima ñaari birig yuñu takalé sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu buñu ko laajé lan moy mbagnel muné wal bukhd inda ha'ula'i nukhb بغضك مسلما بخير سبب والبغض عند الله نغب بغضك مسلما بخير سبب مني موم سيغ توبا بيم فيريفي ليم غيس نيت يالله يجابكو موي باغ نيت باغ نيت نين كو غيسا نيوم بروم خام خامي نين كو غيسه نينا موم سيغ توبا بيم فيريفي با فيريفي نين غيسه ني لان مباغيل موي لان مني خانا nga xey bañ ab julit mi laaj la sa mbagnel gi foko tek bi xeyru sabab bi nga waxe ba nopi dara sari aniku ci dara dara dara dara doni waji ab yefeur la motax ma bagn ko doni nafiq la motax ma bagn ko mi xeyru sabab mom dal mbagnel gi amul sabab ab murid la dal neexuma mbagn nako ab tidian la neexuma wahabi la neexuma salafiste la neexuma lol rek la ko bagné mu ni bi xeyru sabab sambagnel gi amul sabab sambagnel gi amul sabab motax muni ges ay talibe mom seigne touba ni len fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illallah bu kenn ci yeen murid yi bagn tidian bo xamni deng nga ca lamiñam wa mu yor kurusum nan la ilaha illallah wala muy jang salatu fatiha bu len ko bagn de bu kenn ci yeen bañ ab salafiste bo xamni de ngeen ko mu non la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni de ngeen ci lamine mu non la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni Cheikh Ahmed Bamba
lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal seenu talibi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonnati ali mu sallam nekke ben sen ben silsila walli tamit non la bo gisé walli bo weddi walli bo bañ khutbu saman bo bañ bañ nga yonnati weddi nga yonnati walli tamit non lañ mel kul walin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la sayntu waxti masalikul jinan dana wali yep ñu bokk li ñi tuddé edef edef ben bi ben vision ben bi rek lañ am moy muhammad rasulullah ben bi rek lañ am moy allah rabbuna ben bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom ku mulul awliyaahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom ben vision bobu do nga lañ am ben vision bobu rek lañ am ben bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna ben bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep walu yep Nanti bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati ya ahsan man adha bi lati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin nasuratu fusilat yakbalna ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw manam ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko faye jiko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan muniko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko faye ak mbagnel ak nono ñene ko lu mu koy faye muni bilati hiya ahsan muniko ndax waji man na la nonu ba yagg ëlëk mo ñiko di sap soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabé nak waji mën na doon sap non bi la gëna non xey légui nak bokk ci soppé la gëna sopp amna ben sahabi yu téwlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis buñu dugagul ci l'islam buñu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad moko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima duggagul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mun waye gis nga do duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad tama gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp bo mi ngi sukurat muni dom ji muni dom ji gis nga pot su ndaw si muna muni ko damiti wewu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewit rew yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak len ci wëñi sarbetam gi mdan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana ab doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon sango man na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocc donc man na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé seigne touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de jeexitu seigne touba kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay emission bi yaqku ñu yam ci fofu mu ñu yalla bind lepp buma tuba ko dugg ci l'islam muhammad la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui muhammad la gëna sopp ci li yalla bind ali sallatu wassalam motax suñu borom niko bu nit diké jikkom ju ñaaw won la ak mbagneen sa digg ak mom muna adfa bi lati hiya ahsan
waja bam deme dekk ay micro ay gaay ñeen waaw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey nim journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse ma ne ko lolu ma la ko gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom mu na ma ne ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dé limay def ta duñ ko man ba bañuy dé mu na man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arrêté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca té ñu ma denc mëna mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñ jassu gis ko xam dañ nan ki daari Mustapha Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam wala mané ko do dajé kenn ci kaw suuf ko leni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ñom kon réponse ba ngok koku moy addafa bilati hi ahsan ndax ëlëk man nañu doni soppé ëlëk man nañu doni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man eb ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mi wax ci seigne touba li ibad rahman la la tégon waye man dal bu la jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy addafa bi lati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngayena bëgg effacer lu yalla samp da ngayena bëgg sempi bantu bi yalla samp sun baram ni lankna bab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bantu bi du sempeku li fek nopi wuma ci bantu bi yalla samp mo nga bëgg sempi mu ni man yalla ma lank bantu bi du fi sempi ko li fi nopi wo ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bantu bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma salusi la xuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak muram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak muram de fiira ngay gogu aka yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaballahu ila yutima nuruhu walaw karal kafirun don te yeen ñepp bolo ngin di xex bant bi muna bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mouride bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mouride bo xamne sax waxul dara ci baye fall dara baye fall pire et dire yalla sakul luko gën baye fall pire et dire la ku gën baye fall pire et dire ñewul ci kaw suuf ko man nak baye fo waxuma baye fo lo gis lu ne amna fo ne mouride fo amna tidiane fo amna khadir fo amna baye fall fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo gis mouride bo xamni mi ngi ci bir at tariqatul mouridiyya waye bo tudé baye fall mu wañaru waxna len conférence bama don def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan dégg rek mu ko daan waxé munuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé mané ko baye fallisme awma ci gissim man nga wax nak nuko l'islam gissé munama nek mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla muni waw mané ko fela nek di lek addé baye fall ba xey genn adina musulena critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla
mu ne waaw ma ne ko mbirum baye falisme fi la ko fekk ba xey génn àddina maandu ca mosu leen a critiqué ba xam nga ni Cheikh Abdoul Ahad moo ma gën a ragal yàlla mu ne waaw ma ne ko mbirum baye falisme fi la leen fekk maandu ca ba xëy génn àddina ñooñee nañ ca maando woon ba génn àddina noonu laa ciy maandoo ba génn àddina baas ba kenn waxatu ko sa morom mooy rambaajkat yooyu nga xam ni seen laaj yépp laaj rambaaj rek la laaj rambaaj ma ne ko xoolal kebe meer a ngi nii mu ne ma ne ko diggante kebe meer ak sama maam fii ñuy wax gëti yaaram ka ko sañ ci sama maam mu naa ma ne ko Baye Fall pire et dire la ñu ngi nii ñu naan ko gëti yaaram ma ne ko waaye li may sama maam te nekk ci Baye Fallisme taxut ma tontu la lii dama la ko tontu ngir jëmmi yàlla ak xam-xam li muy sama maam du li Cheikh Ibrahima sama maama tax ma wax ko déedéet man parparlo wu ma man ku ma xam-xam ni man duma parparlo Cheikh Ibrahima Fall li muy sama maam taxut ma wax ko Seigne Yaram Mbaye li muy sama maam taxut ma wax ko Cheikh Ibrahima Mbaye li muy sama maam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmmi yàlla rek tabaraka taala lii ma wax ñun ñëpp ko dund ñi ñoo ñu gënoon a ragal yàlla fopp di xëy di lekk addi Baye Fall ba xëy jóge fi sa bu len Baye Fall yi joxe addi te xam ngeen ni day wa keur Seigne Touba yi ñek ñu ful la ba fekk lo xamni ni Seigne Touba cautionné wu ko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlel nak Seigne Touba mom daana lek addi Cheikh Ibrahima lolu wax du yaq la mom koku mom ci waxuko yéno ndax Seigne Touba mos nima yàlla baalte baalatina am na ñàkk fu la bay cautionné ci Cheikh Ibrahima loo xam ne ni yàlla andu ci yonent andu ci alayhi salatu wasalam loolu seen xel mën na koo nangu kon boo gisee Baye Fall bu naccoo di ko da ngay xam ni waaju naccoo di ko rek la ni ngay gisee murid bu naccoo di ko di ko gisee tijaan bu naccoo di ko di ko gisee julit bu naccoo di ko noonu la amee Baye Fall bu naccoo di ko nga xam ni kii daal naccoo di ko rek waaye pire et dire ba moom ma nga ca la ko war pire et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war ni mu amee murid boo xam ne ma nga ca la ko war tijaan boo xam ne ma nga ca la ko war la yàlla santaan lépp ma nga koy def julit boo xam ne ma nga ca la ko war la yàlla santaan lépp ma nga koy def noonu la amee ñeneen ñoo xam ne nekkuñu ca la leen war tànn joo gis am na tànn it kon sun tomb tey moo doon li ñu tuddee al buxdu bañ nit tegoo ko fenn murid bu bañ fa Baye Fall tegu ko fenn tijaan bu bañ murid tegu ko fenn kon nag Seigne Modou tey xam naa du ma guddal may gàttal waxtaani foofu ndax léeg-léeg bu ma jógee fii majalis bi dimanche di dama ko daan mu noppi sax dama daan bàyyi bañ a xaw ko nopp lu tuuti waaye day mel ni dong yaa ngi koy kaas moo tax bu ma noppee ci émission bi rek damay daal di dem ci majalis bi insha allahu taala yi arab yi tudde majlis waaye ñun majalis lañ gën a miin ci suñu waxin yi fii su ko defee xam naa kon foofu lañ yemale waxtaan wi rek insha allahu taala ba beneen dimanche ak jàmm su ko defee insha allahu taala fukki tomb yi defee naa dese nañ ñetti tomb xuma ñeent insha allah des na ci danañ ci ñëw weneen yoon insha allahu taala su ko defee kon ñu ngi ndokkeel mboolem ñu ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sàkku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xam ni dañoo nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Saam ba mu daan ànd ak Cheikh Murtada ñi dem bitim réew di leen fa fekk ñii ñoo xam ne wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te saa bu ñëwee Sénégal dox ak seeni tànk ba ñëw fii ci barab bi wallaa yàlla xam ne ko damay rus ba ni tott rek damay rus ba jaaxle waaw rus ba jaaxle ñun ñëpp ku ci ñëw rek jàppin woo xam ni waxin woo xam ni leneen gis ci ku jooy daal ni daa mel ni rek Baye Saam laa gis daa mel ni rek Baye kon nag loolu lépp seen lu baax rek la ak seen bëgg lu baax ñu ngi leen di gërëm ci loolu di leen ñaanal ndax mat ngeen ñu ay waajur am na ci koo xam ne ñëw na fii fekk ma toog ci mbaar bi mu nuyoo ni
señ Moustapha Mbaye Sam lay lacc té ma ngi sonu fé ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon may ko da melni mo nekk ni dé ñu na dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mi na duru ñaar da melni mi la ñu way way señ bi dimbali ma ngir yalla mu ko xamna da melni duru ñaar daal ñi moy wax ci radio bi mu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg hmm maniko aw fi di mom

lay jili sek dem ci timis ci takusan fi la ko fek mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara gi ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem dem fa neena bi ma ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne mustapha mbey sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ko sante jeng defena fatena turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndeysaan waye ñu ñep di ay morom suñu wajju rek yal ñu leen yalla fay yal ñu leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon jegg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yal nako yalla saxal lama waxon seigne mustapha niko dama rouss di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bant ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rouss bama cheikh murtada ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rusna di diglé lu bax te ko ñew sa kër do ko fekk waye rusna di téralu bant ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus bu ma regul yalla rusna ko ñu ko rus jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jangoro yoy nak ba ci jitu won moy fen jew reuy añaan rambaaj mo melni sun tom bu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon anna mima muy rambaaj jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie moy jangoro biñu tuddé al ujbu moy lan moy naw jëf da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen do yobbu dara ci tuyaba dara do fa am dara ci yool mom naw jëf al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju bax ni safara di def kriñ non la naw jëf di def jëf ju bax al ujbu kon al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub bu la nexé nga né al amradul qalb bu la nexé nga né crise de foie ki cancer de foie al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way ndax mom da bok ci xéeti liñuy tuddé shirku bokale yalla naw jëf da bok ci bokale yalla ulama wa tasawuf nenañu naw jëf da bok ci bokale yalla xeyna mom la wala di wax jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha surat baqara yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana bu len yaq seeni jëf ci burul won ak man bil manni wal adha al man moy li waraf di tudde ñax bokut ak ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci ling koy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon sutura am sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewalé legi yaangi wagniko tok ci télé ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ne am mo mbubam mi musal diwa ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé ba nupi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lol la yonent wax mom waxtu wi wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam nya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lol mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dadi ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadduna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsanun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla
bañ koy def yalla rek tax kérok bañi tabax juma ja yalla tax bañi tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu bu nopi nga xamni woor na li bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqo man nan doto ca tek salamiñ mukk ni ma tax mako def jumaay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gaay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun dirun ñuy tit dirun ñi ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm dirun ñuy tit dirun ñi ragal yowmal khiyam muna mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñu defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxam ñu doon def yalla rek taxone ñu misal na leen ko bataay ci ben waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci ben bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu waat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko ñu ciax loxam jappaat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko né dal di dem teele bim bim andal ni ko ay waaji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xett li mu dila lor mu ne ko mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xass la defal ko du temu ngagn la lolu bu mu la ko te defal bok amé te man ko def ngir yalla bu mu la ko te def de lim am la lay jox yow li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom yoyu gaay yowmal khiyam jirul ñuy tiit jirul ñi ragal aljinaay seen dekk way aljinaay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yadbuha 'athan wallahu ghaniyul 'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet wax ju rafet parole bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yat ba waha hazan bo nupe saw la min top ca bu di won ak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox walay bu di won ak man awa ni rek lañu def ñom duñu liggéey rek te ku liggéey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoy nga toftal ci buru won ak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni lañu ko fi indi moko gën way jox ko bu nuppi dal ni lim ko jox buru won ak man buru won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambour bimu ñewé laaj lu mu yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi le mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lo nuyu ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nuppi bokay jox sax fi ngui koy jëkkalore moy bokay jox ko liyeke yow nga jox ko mais amé waye dedet nang koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok dila xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko bu dé sa dom sax gëraw waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambalé xamni mor xujé mi fi ñew wala yibra digën lo mi fi ñew lu mu yobbu kër mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekke ni mëno ko sutural boko joxe bañun ko jox dara ko gën te sutural ko bañun ko jox dara te sutural ko qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yadbuha 'adhan
wala sun borom nak lam ci tek moy li gëna graw sun borom dañi wala ghaniyun alim man yalla mi aji womal ji mala womalal bul won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suma neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suma neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim ali salatu wassalam yonent yalla lawon dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim ali salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilometre bu gisul kenn jël wetu sowu dox kilometre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajé ak ab yahoud bu gëmul yalla mu niko kay no añ mu top ci mom bu ñëwé ci kër gi suku wara añ yahoud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek bala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahoud bi daal di koy def ibrahim niko jugal jugal man yéfer du lek sama ñam yéfer bi daal di yëlëb loxom juk bimu né teul buntu kër ibrahima jibril ni cëpp niko sa borom néna ak fo mëna dabé yahoud bi ak foko mëna gissé bam lek ci ñam bi nang ko def sun borom néna bu ko neexon bala jant so ngay yahoud bi di yow ibrahima sampu xilam alayhi salatu wassalam dal di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir kër na ma añ yalla téré sa kër kay dootuma fu dëgg sama tang mu niko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen bal ma nak dama xawa soot fan yi baat bi xawa am tuti ki diko saraxu ba mujji yahoud bi and ak mom ñew bimu ñewé suk añ ba sour ñu añé ba nuppi ibrahim ne ko gis ne li ma def du sama mbax sama borom bima bindé te mom mo ne nala dabi ak fo ma ne ma indi la muniko yow sa yalla ji mo baxé ni muni waw muniko bis ni ki tay gemna sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bagn ko jox dara sutura al ko te bagn ko jox dara mo gën jox ko bonupi lor ko bolé ci moy jox ko bonupi wer ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyul ladzina amanu la tabtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamni nangu ngeen dogalu yalla na muni rikway ma ngi leen di denk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wagn ko kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ku koy def day yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam ta dépassé bamuy dépassé lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmul yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wajo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sufu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa may sa mu lu mu ci daaram dimul keur kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko lolu gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waw wala jumaaje wala ñu soga commencé baatare sun borom ni ñooñu
bu fekke ni borom ngeum gu deugar la te limuy def yalla rek tax waye jox gi ngui koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sukk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu wo xamene yaangi feug sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlum biman taqa ñen balma rikway bu len fi nek mukk di jimam fala tusku anfusukum bu len fi jimam bu len fi feug deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlum biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolu ma nga suratu nagn ma nga suratu nagn kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolu nga kos almet ci bo demé do fekk dara lolu nak ko mana moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko safara kep ko xamne xamna ko ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngi koy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fek ko ci sa bammel bo démé rek fek ko ci sa bammel ni waxé won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yaronnabi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yenen sallallahu alaihi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyid al bariya ay ki gën ci li yalla bindu muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wasalam mu dalu togat ba yag muni la tafadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw Yunus ibn Mata xam ngeen Yunus ibn Mata moy ko jinn wowan non Yunus ibn Mata li tax yaronata sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalé ak mom yaronata sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla Yunus ibn Mata ma nga ca suufu nettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawé lafam yépp gën jaagaawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawé lafam yépp gën jaagaawi nu nawin ñom ñaar ñu ni rek tek dasse ci kaw digg jawu ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla mo wo ci kaw neena yowmal khiyam luma gaaw dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yépp mu doon netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way tax na nak sahaba yi seen bop ubu dal ni waaw kon ndax li ñi wax naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillah mom moy sayyidul bariya ndax lool da lu deug ñu ne ko waaw yow ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lool nak tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay amna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum doom adama yep waye demu wuma nak kiteru wuma nak jimamu wuma nak
ana sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye titruuma damuuma mun yawmal khiyam man la sama bammel di jëk xar may jëk jëk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabarak wa taala yawmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mba naaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay di wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wanani man mako man buri won ak man buri won ak man mota alquran ni yonnentou sallallahu alaihi wasallam قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون من سوره التوبه محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن اعملوا نان داف لو باخ رك سان سي مبوي اعملوا نان داف لو باخ رك سان سي مبوي اعملوا ليغي داف تا دارا جا da ngay def ci jumaaja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fa sayyara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada mang ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko giset gis nañ ko danañ ko sédd ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa satrudun ila alim alghayb wa shahada bis dana ñew yeen ñep ngeen fanan ci fi man bu keroge nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ku ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ku ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safat mi ngi ni fayunabbihukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bis nga ñew ku ne di nga xam li nga defon ku ne di nga xam li nga defon te yalla tax bis nga ñew kenn ku ne di nga xam li nga defon te yalla rek tax xuma nak li nga defone ngir ko la tuddu li nga defone ngir ko ka wax li nga defone ngir lolou mom hujbu la naw jef la ngistal la day yak jef la qadar allah wala sabab day yak jef day yak jef kon naw jef dal lañ ci yalla mussel lepp luñu jef yalla na yalla rek tax tabarak wa taala cheikh ahmed bamba neena deug deug naw jëf du lenn luddul wané sa bop té wané gi djublu wo ci luddul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fu ñay néna ku racc jëme ci sa kanam mu dëll bokku tak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokku ñu motax muni mom señ touba haqiqatul ubb deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma istidami la hali nisyanika sal anami in balma in balma muni dawahu ilmuka an al amala li malik al anami jalla wa ala mam cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jef moy nit ko xamni day joyal mbiri jeme ci bopam racc jeme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolu sax bam koy wax nak ma istisami ba ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga faté dé motax ngay jimaamu motax ngay fëgg dënn budé li nga doon jëf loxoy yé ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji kom budé alal la kula jox alal ji budé wiruk yaram kula ko jox budé dund gi kula ko jox muna kon xam nga né yow jëfo dé yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax dongay mani len mi ngi melni ma ak ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni
waajo xamni dafa rombu ab tool ñu bay ko bay ba tool bi set ñu samp fa ab gopp nak waaji ñew jël gopp bi naan way gopp be meuna bay way mbay mu rafet mi way gopp bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gopp bi mo meuna bay gopp bi mom wasita dong la diful dara la diful borom gopp bi yoron doole ji di beusa ka rofa ka ropi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gopp bi dom adam ab gopp la yalla ay borom gopp bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gopp bi bajantu nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañu wara wax seigne touba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie seigne touba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla lako abal budé wiru yaram gi yalla lako jox budé alal gi yalla lako jox budé man gi yalla lako jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel démé ci tarikh ci alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañé won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñett dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu baye won ak seen bop ak seen borom waye xolé yow mo unay ni seen bari way ñetti jooni yu tofal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def seen borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujjii dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom jilit ñi yow ma onay ni is ahjabatkum kasartukum falam tughni an umshaya alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yow ma onay ni sun borom ni seen bari ga jeru ñu len fa dara yon man yalla dama setan ben xamni bari taxota man tous affaire bi nekul ci bari affaire bi nekul ci bari de nekul ci bari affaire bi nekul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiba jall yalla neena man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jall xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genné ci loxom suñu borom mom lu mu genné loxom dara di sufa lu neen lu yalla genné loxom dara di sufa dara té naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genné loxom ci sa xol yalla genné loxom ci say jëf naw jëf day tax yalla genné loxom ci sa xol genné loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru wor ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jeefina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox wallahi yalla xamnako masnay jangale ci benn école borom école bi am benn bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé
lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko ko munima défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal défar continuer sama jang rek ak jangale ma continuer ci rek continuer ci bis lañ tok munima man day jaaxal nga ma muna munu man limay yor ci alal ni wa munu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw xam nga diiw mané waaw xam nga diiw mané waaw mu limal may borom xam xam yu bari fi ci Sénégal munu ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mané ko doylo yalla doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg leg mu yonne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo aajo yalla lañ koy diis bo nu pe nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti ne nañ daana wax ni bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen te bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yengu gi motax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone ni nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele ken dou len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdou aziz nga gis ko xamni mohammed la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xame waye fekk ma nga tuddu abdou rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don tibbi di suuf di jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkkante ndax abdou rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xamni ci kaw suuf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdou latif day bari yirmane ñewante jam ñi ba bo muytu dana lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yëngu yi mom bul japp ni mo lay may dedet dedet sabab lu rek waye yalla may nak lolay li wër yalla may de yalla may de ki jara yad dal moy ki ni xëtt xëteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bu yaakar ni ñak amam gi moko moko tek bopam dedet dogalu sun borom la dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñoo xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jennitu dong lañ am moy sa buñ xeyé tekkalé way gëm ñi tafriqan bayna al-mu'minin nuñ koy défé bokk na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu al ujbu xam ngeen ni sababu nusulu aya bi aya ba ngi waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina bakari sadiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq ansala nafiq ansala ansala nafiq ansala nafiq la bu bakkar ni ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga muniko man dama gis buma toge ci kanamu yalla sallallahu alaihi wasallam may tewlu maguk sun borom
ak sañ sañam bi bu mujj mu melni ma nga jakarlok aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xale yi jaxaso jigen ni yoy dutuma ci gis dara motax ma xamna fi xala sina bakkar sadiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mun nafiq ansal nafiq ansal yaronte sallallahu alaihi wasallam ni ko tax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkon ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen mëna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi mu ni waye nak gënaaw mënu leena mel xala bobu fu ngeen mëna toll légui fexeleen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo manam manam serigne bu mat serigne nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji serigne bu mat serigne dana tax na doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nitu yalla dana tax nga amon tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonentou niko alayhi salatu wassalam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak na ngeen di bari lu ngeen di tok ak man bari len lu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala mi may wax bimu faato malaaka ya ko don sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko don sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjidat dirar ci wetu khuba jakka jangi won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tekkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di rival tabax jakka ci wetu masjidat quba ñu ñew ñu yaronte sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ba yaronte sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni cëpp niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna mu ni jakka jo xamni lor lor rek ko taxa jog ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'an yi buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci sou daaira daaira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni len daaira bi dal ni la mel doxul ñi ni lañ mel ñi nangam nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu sundayira créer seenu sundayira ñi ni daayira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe suñu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daayira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daayira buñ wax xudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci jublo ginaaw safinatul aman fi jitu te da yore te tarantu ko jul lu liggeel señ touba muna man xam ngeen lutax lu ngeen ci jublo muna mu ne tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci jublo tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya muna amuni xam ngeen lu ngeen djiblo tafriqan baynal muridina daaira bi num tudati won ko man nan jannatu ma jannatul man mang koy fatte daayira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi mo matlabul fawsayni defena ñeneen rocc ko fa créer benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djiblu
ginaaw yeena bok kenn ku ngeen di liggeyal lu ci jar tekkaliko daayira koskas mo fi jitu daayira koskas mo fi jitu yeen ñepp alaaji mali ngeen di liggeyal ngeen créer wat seneenu sun daayira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di jublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yi bari yak sen daire yu bari yi muna muni tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijani yuna wa tafriqan bayna qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ginaaw yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét keneen waye nabu ci yamu ci kula ci bamax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét keneen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bamax ma jël waya ay di buri sara man kenn duma folli yow ginaaw daayira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yoon am fa 6 mois delu ci ya leen gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét keneen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci bamax ma jël waye dedet a vie porte parole a vie président daïra à vie imam à vie day is imam jo xam day magat bay ñot ñoti nga xamne ru ko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewey ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie bakay sun borom ni lolum mom limuy jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan baynat tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke ndega bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la tax gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lum deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daire bi ñoo xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ñoo xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman haraba Allah wa rasula min qablu sun borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum mukk ñu balbe ñu sax mi la wax sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ne yeen day yeneen galankor daayira bi yeneen galankor association bi yeneen galankor jumaaji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifanna
in aratna ila al usna no ngi lay watal ci yalla wallahi beug taqali julli ni taxul ñun lu bax dong la ci jull bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej ber suñu yefi bop muna muni dara wuruko lul in aratna ila al usna lu bax dong lañ ci jublu te kat wala yahlifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci señ touba wala muni ma nglay watal ci borom daru muhti waji nang mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom dong ba nga gëm ko ba and ak mom rek ma nglay watal ci sidi alhaji malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kesu daire bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxé 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir légui nak ñu dal di fal président daïra bu juk bimu ñewé ni lool du fi am bimu ñewé ni lool du fi am gaay daan libo juroom fukki jooni ya ni ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yépp yow do fi top dé ndax lan libo cheikh mursala mo dan jefandiko bat bobu libo el nako yalla do li ngeegal ngir meuna taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu muy ñangay giñe ko wat ñom aba amir arrahim ñoo ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di giñe ko wat niko kay jital ñu suñu jakkaji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew ni ko nak dañu bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ni tafaba waye dañu bëgg nga ñew jitel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashhadu innahum lakadhibun dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakaje bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko créer yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju muk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laj yonent bi waw lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjid usisa ala taqwa min awal yawm ahq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjid quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbe ay bi ñu andi ko sun jamono la masjid usisa ala taqwa min awal yawmi daire bi fi jitu won daire bi fi jitu won mina mun ahq an taqum fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general li tijano khadiri yo muriti yo ño xam sun borom neena la masjid usisa ala taqwa
min awali yawmi ahaq an taquma fihi daire bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey mu ne ko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daire bo fa démé da nga fekk ño xamni señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bobo bo fa demé da nga fa fekk ño xamni señ touba dong lañ gëm señ touba dong nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daire bobo bo fa demé da nga fekk ño xamni ni cheikh amadou tidiane dong lañ gëm alhaji malik dong leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku señ touba ñor ñor nga ma ku yonent bi ñor ñor nga ma ku alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni sasadir شاهد بام بنين وربما عبادة كثيرة قد أفسدتها لحظة العقيرة بري وانا كو جفلو بري سنو تي دايري بي داتي لو نيك بيس نيو بن بيس نيو يكتي ген كادو غو تخ ليغا ديفون تي لو باخ ليپ سيغ توبا ديلو لاكو بن بيس ريك nga yekati kaddu go xamni li nga defone lepp señ touba delo lako aw daire bi man mako créer man sax mako khalat mako nangam daire buru won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow bla nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla tax ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دعوة عظيمة قربه لربه سنعمة يلو جادود غاي باك اكادامو نان ما في ديفون نانغام بوماكو في ديفول وون كون نانغام يلو رفتو جادود غاي داموكا باكو واو مو وور لاني ياو مو وور لاني ياو سيت بي ني واخ khassida online touba monde bi tv mo fi jitu touba monde bi tv mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar touba monde bi tv nga gis touti ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci yefi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet dedet bëgg riwal bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni touba monde bi tv mu def sens contraire bi dal ni monde bi tv touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xamni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel señ touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel señ touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna juroom ñaar témiri site ak juroom fukk ba ki ngay jox micro ray sax duko attal te yeen ñepp ko né ngeen señ touba ngeen di liguel afwan afwan afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa'a wa yuqimu as-salat wa yutu zakat wa salika dinu qayyima yalla neena li do nga ma ci neex seen jeuf yi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jeufe nak ak foko meuna jeufe
muné wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wallahu mukhlis na yalla taxtam sel wama umiru ila li ya'budu la mukhlis na yalla taxtam sel ndax yalla mom la uddin unafa moy borom diina ji te lu juk le beug lu manu le beug lu sel le beug wayu qimu salata ngeen jox ko lim mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli jurom wayu tu sakata ngeen lamb seen poste di def ta yalla tax sun borom ni wasalika diinu khayim li moy yoonu jup jup moy yoonu jup bi jëm ci man li moy yoonu jup bi jëm ci man

ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay ru sa joxe bok temeri jundi nga xam ñom ñep million lañuy joxe lolu dagal na siran wa alaniya waye nak bu la wore ni boko joxe ñep di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yek ci sa xol nga yek ci sa xol lu tol ni tarfatal ayni ni ndegate may waja yalla delo na la lepp yalla mum nopi na ca yalla nopi na ca waye suñu borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar joono tijarata lam tabora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal khiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu toll te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal khiyam duñu perte yowmal khiyam kon bokk julit yi tomb bi ñuy waxtane muy al ujbud naw jëf di tomb bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal khiyam xam nga ni jëf mo lay xettali waye na fekk jëf jëng sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara du ko rur dara du ko yaq nokay samé moy loy def na yalla tax te bo noppé faté ci genn ci boko mën ta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance bobé tax boko waxé na yalla dong tax nga genn ci jimaamu taxut fëgg dana taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanané tour du yag ba nga am ndox yal nañ ci yalla mussel yendo rot fanané tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ Modou tay waxtane xamna non lay gatté ñun bal mako donté proposé ñu ba tayé ni del gattal waxtane wi ndax sakanal sa baat bi ak nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gattal wax ji ko defé kon ñu jéggu li leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddi xeyna moma japp ba ñewé soc neep baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nuko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yéena ko taxaju djiblu wuñ ci dara du ngañ leen du jëm leen orienter dañuy layante yeen bir dong yalla xam nako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasiyen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la waye nak wala ndjay day wax ni fasu naru gor nu mu daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sama waxtan wi ñu di len ndokkel bu baaxa baax di len ñaanal di sakku ci ñaan ñu len di ñaanal di sakku ci ñaan di nuyu ak gërem ak sant wala gi def diaspora bi yépp rawati na nak ñi nga xani wëlëri daara ji lañu ñu melni señ Mohamedou Diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag ñukoy deggante musuma gis te téréwul muy yëkëti adiyam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bimu ñëwé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gërem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé momit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gërem nañ ko sant soxna Mame Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñun té ñing koy gërem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jeynaba Sar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalika non lañ mel wëlëri lañ ci daara ji and ko ñun ku ci melni Serigne Modou

ndokkel nañ ko gërëm ko señ Daoudi Biey ñom ñaar ñoo bokk sant ke ma nga dëkk Louga ki mais ke nga dëkk bi mer ki ma nga dëkk defena Diwal wala Sewal ñom tuñ ndokkel ko yo señ ko sa xal ñom señ Cheikh Dione nek fofu amri señ Cheikh Dione ma ngi sakku ci bi julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gërëm na la ndax lu jégué nangam bi at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni yalla xamna ni musuma ko gis waye rakam ju jigen ji ne fi Senegal amul wenn wer wuy delu ni dañ ko yonne adi ni ko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ni ma tuddu legi rek duñ tok ba yag sax ñu yëkkat seen téléphone wola liñu def yalla rek ta rabbi sitwa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te yalla taxut di nga tok man sans walu bop ni makoy faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kero ngay sango su waye boko joxe te yalla tax ni ko yenen te waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man na ko wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon serigne cheikh dione ñi ngi lay sante di la gërem nek fofu amerique nonu serigne cheikh diouf moy ndeysan ko di war la nek bimu jikke ñew ci at mu jikke ñew senegal wër dekk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko ba ci daara ji ba wak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem mbacke bol di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci mbacke bol ñom tamit sant nañ leen gërem leen ndokkel leen serigne ndogal mom tamit serigne ndogal pen momit di dom ci serigne mbay pen wul rew bax la won wo xamne bay samanu bolé won momi serigne ndogal defena mini fofu amerique wala xuma etalet fum fi nekati ñi ngui koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërëm bu baaxa baax mu nga dëkk filé ties serigne mama diko soxna mama jong xam ngeen ko yaayi dara nako nonu serigne modou serigne soxna sa jaxate mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxate yi benn bis munima xarma yoll na addi ndax nga bayyi jaxate yi ma xamut ndax soxna fat jaxate la tuddati wala dem waye iti ñaala won bu nekkon fofu di jang mom tamit ñu ngi koy nuyu au passage gis nañ ko dégg serigne aliou gey momi dëkk fele ci boori boori fuñuy wax dëkk bi ñu wax ñomré boori ñomré momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamne pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax taala gumo ko mom tamit bi boy juram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jazakallahu khairan jisaahi xana serigne aliou gey la tuddu tek fofu ci boori fuñuy wax ñom re waaw ñom serigne khadim jiti ñom ñep mum dal munu malim ñep serigne mustapha cham ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokkel leen ci yeg gi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobanti yi ci nangam lolépp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako yalla leen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji dis na waye nak japp ngeen ci te wala fi jaay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci Amérique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji waye ay rakam nonu ak njabootam nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan señ modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassaré ko ba nit ñi jot ci ñi diko TikTok dina leen man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom kiwu mako dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci bari wa TikTok di dem rek man xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni luy jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala
ñu bañ ci garuwalé kenn ndax man garuwalé mo samba garuwalé mo ma dem la damay wax li alcorane ak sunna wax ak seigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni garuwalé wu ma kenn yalla xam nako garuwalé wu ma kenn yalla xam nako damay wax te yalla tax rek damay wax te yalla tax rek ah juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko nele te xamni matati doom adam rek la waye lu bax rek la ci jublu won lu bax rek la jublu won kon jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok di ma xaar jere ngeen jëf bisakum la khair jisaahi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيدي مود مبي تيام رضي الله ونصره. بك جلدي بك أوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سيني ملان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé yaw nonu diin ginaa binu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhira wéru naja fi dunya wal akhira muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh amadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deugmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généru bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko señ touba juññe ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca far bam demé yalla jox ko fa nubu mu nek yonent señ touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen mu ro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biskit neena bis dana ñew kuy def lo seen mu ro rek nga for ko cheikh defeni aw campet la defeni aw biskit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi melni tulé ak malé alquran waxon ni ca eussel ba dara xebagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lathina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom ken natable wut ni mo dundal xol yi ken natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobare bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahas ndabal xol bam set wicc yinti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni bu tarxiya xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important borom xam xam yi warant nañ ci ba son ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fa bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñofay ëpp xew waaw deg rek ñofay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent mu ni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbok duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degeuti sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degeuti neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degeete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sant ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set fi ci dara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
1: masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dong ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol suñu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewelum ñu wo neena ñu santale ko yalla ñu santale ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bula woy ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fausse randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax inna ma ahmalu bin niyati wa inna ma likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sante lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol len ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay len sante lema yalla awaw sant yalla luñ ci jëlé muni la in sakartum la sidannakum ku sant yalla dolli ku sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko kay téré am yalla bindu ko luy téré magala am yalla bindu ko yalla xamna ko yalla bindu ko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galan koru solo dalam ngir siaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galan kor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al qalbi wa ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galan korna ba mënuma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ak tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw mënu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen mu ne ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu
0: ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqe yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important
1: yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonentula kat musa yonentula waye deg na ben nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis nga bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suuf danak fessna asaman ak suuf danak القران مونوكو نيتلي ويس خال موسى لفتاو لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبه موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريط سون بروم سوبيب سون بروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal prepareel ma yobbal damay voyager te noy and muniko waw fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay ad yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lol la musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobbal ba ci gëna reey mo yobbal ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla musa yobbal ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf musa yonent na ali salam yalla def ci benen jaamum lo xamni musa xamuko ba jaral nako jup di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ngi koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lum wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bima siyara ci nitu yalla bima siyare xam nga ñun seigne touba dañoo wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bimu ñëwé dañi nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyare ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dima terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidayah bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidayah ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu mu ni ko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci li la yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mun la xettali ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof
0: yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi mina mun yawmal qiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal qiyam xamna bu don gaay legi ye dañ ko nan yawmal qiyam ñowugul ñun lijeent aduna lañ xam lijeent ñu adina ba pare te wallahi yawmal qiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serign bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yowmal xiyam gatt xam xam rek la waliyu yalla yi daño xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga xeexlo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xeybe adina li ci bir adina walli wi non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina dañu xeexlo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yene ci tuyaaba lim la yene ci dara ju yëkëti ko yowmal xiyam mënoko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asaka ak dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yak sa der ngir sa dara ja yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang istiwaru sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma jop lolu taxuma jop yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wërantu wuko waye dafa bayyi natu ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teer ci naaj fa paaka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio di ko yi fuñ lay niñ lay def ab serign dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natu adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse so yi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawatina batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam solno dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon musa don won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen muni ko dama ñew ngir siara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara wala lu ko dul seen baye dañ ko jakk won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñet yi moy jënd alal yalla da ngay wettiw ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy may ñet yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak
1: sama mbadoxul sax la sama mbadoxul te sama mbadoxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bim ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajena ak sayidina Khadir majma al bahrain ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe Khadir majma al bahrain fañu tudé maawul ayat ñaawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adama nita gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nita gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ñeen balma wota yu bari ay kassaw kassaw motax alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xolel li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setan tur rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sant sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex kay neex dem jalla Musa alayhi salatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga ni ko seigne touba ci masalikul jinan فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لها سيتدبرا لولا شيخ احمد بامبا واخ نينا يالا ميري مي دا فا سيو دا فا سيو دون يوننت رك ولا دون ولي رك تخول nga meuna setantal ba turweko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor yor di doxantu ba naaju tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamanteni ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naaju tang jir benen wali bi xam da doon doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu niko yi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kerok suba kerok ngon rek re mu niko dama baña joge ci ker gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tangna fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral mun ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mitlu ci xolam rek bam tude ba guddi sun borom feñu ko ñuko ya fulan mu ne ko labbayka ya rabbi mu ne ko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni muna mu ne ko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at door ca yegg te gis na ni bu mako fi bayiwate ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg
0: dana fi def lutax du yegg ci martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doyaadi gogo rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wudi te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gannaaw suba lemalé likuy tere moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokeré wu ci kaw gañi bokki فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لها ستدبر وعلمناه من لدنا علما خم خم بوب لا موسى دون ساكو موي لو يالا دوغالاتي مو خم لوم تي نام موتاخ موسى عليه الصلاه والسلام بيغا خامتاني سيرين بي نانغول نكو مو اندك مون تربيوكو منيكون ايتي نابل ما سامي باغاس موسى سانتوكو xamnga Moussa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won légui nak Moussa mo mujj sant nak légui mo doon mujj donga bi di talibé sayidina khadir ta yonantula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyass sayidina khadir amna ngisse gum yoron muni Moussa jox ma ngisse gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël di yett gal gi diko bënn Moussa comme yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la dé moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lu tax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax may wax nak muniko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngay terbiyu newon na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def manu ci bu ci sa yoon nek muniko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate tuti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko dékk rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muniko wayaw luma la waxon ni wonna la lumay def bu ci muni hi hi wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ñu ndey dañoo mar xif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jëg leen fi ñun ay gan lañ ñu sun yon nekul ci gan jëg leen fi biñu génné go kër laqaliko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talib bi niko talibé bi jox Moussa niko demal nga roté ci téne ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat Moussa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax Moussa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mur bi soti muné acci jël say bagage ñu dem muné waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mur bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé li ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan Sayidina Khadir ni ko yawluma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def lum doon tu munik hi dama ko fatte balma munik wa tay nak mom fi lañ yem mak yow legi fi lañu tekkaliko kay ma yewi la nga delu way nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser munik ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq nawé nak amna benn dëkk bu ñuy traverse non dëkk bobu bandi mo fi né borom doolé fi né ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisé dana ko nangu mëna mëna ko gis nga xalé yoy ñu doon yobalé juroomi personne yoy mëna mëna ko amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baay dafa faatu baay liñ fi ñi ay miskeen mëna ko gis nga 5 personne yéde dañoo la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personne yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalalé 5 personne yéde mune ko te buma bayé gal gi ak taram bi mu rombé nonu bour bi bu ko gisé da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yéde mune hi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal gi mune ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray mëna mune ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé mune ko gis nga ngor soosi xalé bobu manam muniko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fen te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam muniko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku go xamne ni woor na mané buma leen ko bayé bis dana ñew mu délo leen ci kéfer te bu leen délo ci kéfer yobbu na leen sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen bay ak seen ak nday mucc dem aljana mo gën fuf ma diko fi bayyi mu di leen délo ci kéfer te yalla mën na woor segalat seen nday ak seen bay jenen dom la waji waxon ku dé sa nday juraat mën na buma ko rayé ndayam juraat ñen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mu dal dikoy ray musani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga luko waral na muniko dafa am ñaari xalel yo xamni ni ay miskin lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesure guñ waye seen ndey ak seen bay nak ay jaamu kat yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ni ko alal joju ñu fi warna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu danañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dana gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mesure guñ motax mané na defarat mur bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dana fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono lolo tax ma jibanti mur bi Musa liko jar nako de li kay jar na jibanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siara yi serignam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétalu yalla non la amé am njaxas te madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci alqudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo dégum jaxass rek yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngor rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah ta'ala ñu continue mané kon Musa ngok ali salatu wassalam jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik nek le ne sayyidina umar ak sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyara ji ummu ayman dama beggone mak yow ñu and dund lat sunna yonent bobu dem siyara ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune labbayka abubakar wa umar mune ay ñun dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu ne ko ma tak ki ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy noy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla
1: bumu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yërem ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gëné na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence buñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox fi ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baytul haram talafuhu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxta lam waxta seigne kay defat mak la ko ci abdoulad waxon ci kataba yek nangam nangam bañu delo ci kër ga naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañ delo ci kër ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole njegal te yeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggon at muy nga ñew fi yalla xamne demna kërëm ñaari at at muy ma dem fa ben yon siara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibra mbay ñom la fa fekk ñamit mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla ne len yalla taxawu bobu la len mujjé gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ñi tamit muy Abubakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siara ji ummu ayman mi dem diko siara ji legi nak ummu ayman nak gañ gañ di joy ñu ni ko wa yow ma tak ci ka ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëre jël fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lolu li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent di dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bi mu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu Abubakar ak Omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen Abubakar ak Omar ci siara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am njariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar ñariñal siyar ngir yalla ñun baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon nu agalé ko bu fekke amul burwi ba tay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni tawbi burwi bi amul lu muy jeexital ci seigne bi dal kon siyar ngir yalla lu am solo la siyara ji ngir yalla lu am solo la bu mu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni sol saw dal siyara ji sa mbokk julli te yalla tax siyara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol al-akhirah man delo ci hadithul qudsi hadith la bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra

solo dalam jog di siara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamene mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaaraku ta'ala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam lajal mako lako taxa jog malaaka mu dal di soppi ko melaw doom aadama ñew dogalé waaji niko ayna turidu waaw sa wa yow fo dem ayna turidu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asa al qarya man de ma ngi dem ci dëkk bi sama ben mbokk mu ne ci dëkk bi dal sama ben wëlëre mu ne ci dëkk bi sama ben xarit sama ben soppé bu ne ci dëkk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la dem malaaka mu ne ko waaw xana dala amel bor ngay fayiku mune dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon dala jox dal ndu bañ ko forcer mune dedet lol tuxuma jox waaw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metti ngir siara jox ngir yalla ngir diko setti mune ko dara tuxuma jox fayeku juma bor joxuma dal di mo bañ ko forcer dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaaka ma dal ni fess dem bam demé sun borom ni malaaka mi waw sama jambo bu nga don séti lu mbiram demé mu ni mom dé néna diw sangam lay séti laaj na ko ni ko waw ndax diw sangam mi ngay séti da la amel borom ngoy fayu mu ni dédé waw kon xana da la jox raal nga bañ ko fofé mu ni dédé mu ni ko waw lu la taxa jox dem ci diw sangam mu ni xana dama ko dégg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaaka mi delul dabal ma waja so démé né ko djéggal na ko ba faaw djéggal ko mu siara ji ba faaw so demé né ko djéggal nako ba faaw djéggal ko muy siara bu faaw kon nak kep ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla djéggal te djéggal la moko bindal bopam néna fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kep ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siara ji mbokul julitam mum dégg sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj ci Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wërëk laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alquran wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal mak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu yalla su doye di la yal na len yalla djegal te yeram len lepp mang koy yef lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yek nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ci amna fay te da na len fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu wax iya ulumud din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala sawuro tahabo yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jasaakumul khairu jasa tasawuro tahabo yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day dole joxel seeti nit fekko ko fa da nga yaakar ni Mustafa Mbaye Sam nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekkiwul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel Mustafa Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax